0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:18 ng oras natin, Sweethearts, Daddy Yankee Con Calma. And that song was brought to us by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Oy! Sweethearts natin ngayon ha, yung mga meron pa ding naghahanda-handa, mga munting handa ngayong kapistahan. Nako, huwag kalimutan ha, pwede pa bang mangimbitar sila? Diba? Sa iba is pwede nang papasok ka agad sa bahay, diba? Kasi fiesta nga. Pero dito sa atin, parang based on invitation lang, diba? Happy, happy fiesta sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga nag-celebrate, dyan po sa may Barangay Consolacion. Shout out po sa inyo! Viva Señor San Agustin! At batiin natin ng happy, happy listening, ha? Yung mga sweethearts din natin muli dyan sa may Kamamanan. Kakauwi lang po ni Lola Amy galing ng fluvial procession at saka nagsimba. Sa mga sweethearts natin galing simbahan na, happy, happy listening sa inyo. At happy, happy fiesta din sa ating mga sweethearts dyan sa may BBQ, ha? Good morning and happy, happy listening kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Candy Ato, Mercy and Diamond Sueto, Nino, and Sabel Baktong, Marisa Duruin, Leila Raz, Charo Dumalagan of Baramag, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, and also kay Samuel Musqueda, and sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok dito sa atin, ha. Good morning din kay Air Dubs, yung Air Dubs Taxi, at hi and good morning kay Lady M. Oy, na-miss ko si Lady M, ha. At taxi driver natin na Raptor Taxi. Analo, happy happy listening po sa driver. At saka yung mga biyahe nating TNVS ngayong araw na to. Ating mga Grab drivers, kagayhaan! Good morning sa inyo, Kuya Ding! Happy happy fiesta sa inyo, Kuya Ding, ha. Sabay ako sa inyo, Kuya Ding, kung asa na pinay grasya, di ba? 8:21, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 8:36 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Morning Drive. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Buginon. Rob Daniel with Miss. And that song was brought to us by Franz Gatuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening sa ating mga... Uy, happy fiesta! CD Orozco Bugo, Igpit Bus number 29. Kay Digal, sani? Driver na si Lee at saka yung pao na si Juvie. Happy, happy listening. Happy, happy fiesta po sa inyong lahat. Ha? Especially sa mga pasahero natin ngayon dyan sa may Orozco Minibus number 29. Smile naman, di ba? Yung mga nagdala na ng mga kanya-kanyang mga baunan pang Sharon Cuneta. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka, eto, may pabati din tayo galing to sa yung Bahar family. Ha? Shoutout kay Alan Bahar Senior. Eto yung si Sir na natutuwa sa atin, ha? Sa ating Heartlines. O, huwag kalimutan na mamayang gabi. Heartlines will be handled by George. Si George yung makakasama nyo mamayang gabi. Kaya yung mga suki natin, tumawag na kayo mamaya, ha. Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Si George po muna yung mag-handle ng programa natin. Di ba? Ang saya. Happy, happy fiesta, CDO. O, may fiesta na. May birthday pa. O, happy, happy birthday kay Rene. Sinong Rene ba to, ha? Dalawa yung Rene na sikat na kilala ko. Oh, happy, happy birthday sa iyo, Rene. And also, hi na din sa tour and also the Dalman family. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:38 oras natin. Uy, check muna natin, ha. Kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nagabi natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang umaga sa iyo, Kuya J.
2: Yes, happy stone! Happy fiesta!
0: Happy everyone. Fiesta!
2: Fiesta! Talaga fiesta rin na ng ating karsada na napakaluwag. Napaka-tahimik ang karsada ngayon. Walang masyadong naglalabas ang mga sakyan. Kaya ating mga karsada ngayon napakaluluwag tulad sa ating Pugon. Ating Pugon area ay napakaluwag sa ngayon. At Yar Borja at ang Divisoria. Yan sa bahagi lang ng ng Garland Street na sa ating cathedral, with the Black Conti dyan. Pero okay naman, at nakapakalusot ako papunta Carmen, hanggang sa Carmen Market, papuntang Batac, napakaluluwag ng karsada. Hanggang nakarating na ako dito sa Diversion Road, ito na, napakaluwag pa rin.
0: Sana kaya yung mga tao, di ba? Dapat mas mabuti pang lumabas ngayon kasi hindi masyadong mainit, di ba? Mag-enjoy muna. Pero parang sinusulit nila yung holiday. Sa bahay na muna tapos mamaya maglalabasan na yan, di ba?
2: mamaya pa siguro yan. Pagpupat ng ating mall.
0: Anyway, maraming salamat sa iyong report, Kuya Jay.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga karsada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM, Bukidnon, 8:51 ang oras natin. Time check brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. And also brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy listening kay Air Dubs. Ah, maraming salamat. At naibalik na rin sa'yo yung cellphone, ha? No? Ikaw pala ka, friend. Gikan pala kay friend yung cellphone ni Air Dubs. So, kita-kitsa. Congratulations nga pala, ha? Winner ka ng ating The Price is Rise, ha? Hi and happy listening din kay Eileen Bonghanoy. Good morning to you, Eileen. And also kay Sparkle Honda. Ay, happy fiesta po si Imo, ha? Demsoy! Happy fiesta sa Imo, Demsoy. Ikaw mo ani din, he? Kay Marifel again. Enjoying her breakfast, ha? Sarap naman ng luto talaga ni Marifel. Kaya grabe, healthy na healthy yung family niya. Kasi grabe, gud ni kaasikaso gud si Marifel, no? Sana all! Ganun yung mga housewife natin. Hi then kay Lady M. Request daw siya ng kabisado. Mamaya na to sa programa ni George Heartlines. Hi daw sa lahat ng mga heartnatics. Diyan po sa Mayupol, ha. Coming from Lady M. Happy listening sa mo, Lady M. Once again, happy birthday kang Rene, ha. At saka happy fiesta din sa inyo, di ha. Eto na, pambuhay na mano natin sa ating The Price is Rise Overload. Ikot na to ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng mananalo ngayong kapistahan po ni Senior San Agustin. Sino kaya? Ayun, dito tayo minto sa may barangay Punan. Buno tayo dito. Winner natin galing sa may Zone 4 Look, Barangay Punan. Eto, congratulations kay Ricky Arisgado. Ricky Arisgado, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Huwag kalimutan magdala po ng ID, ha. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
4: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
5: Nanay-Tessy, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Bisita ha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!

0: Radio with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Karong episode ha, ka mga importanteng hilisgutanan ng ato ang tutukan. Una ni ini ang ato ang Bukidnon Press Freedom Week celebration, which is ato ang gisaulog sulod niya nga simana. And ato ang tema karong nga tuig Vice Gov is empowering communities through a free, fairless, and responsible press. And ikaduha, ang paningkamot sa SP Bukidnon nga mapadayon ang accreditation ubos sa ISO 9001:2015 Quality Management System ug unsang kahulugan ug benepisyo niini alang sa ato ang serbisyo ngadto sa ato ang katawhan sa Bukidnon. Ug ato sa kahatagan ug higayon dinhi sa kahanginan nga inyong mapaminawan ang mga nagdaog sa mga private media partners nato sa gihimo na scriptwriting and broadcasting competitions kagahapon, no? Last Thursday, ato ang gipahigayon kini nga competition ug atong atangan kung kinsa ang mga nangdaog. Mao kini ang atong pag-isgutan karong adlaw. So Vice Gov, andam ka na ba?
4: Andam na.
3: Alright, sa atong sugdan, Vice Gov, una natong isgutan ang celebration nga dili lang kalihukan sa mga media practitioners apan usa-usab ka pahinumdom sa dakong papel sa gawas nun, responsable og maisugon nga pamamahayag sa atong katilingban. Kini mao ang Bukidnon Press Freedom Week celebration din ako nang gikaingon, empowering communities through a free, fairless, and responsible press. Congratulations, by the way, sa tag-iya ani nga tema si kasamang June Naban. Ato ang station manager sa RMN Malaybalay.
4: Congratulations, June. Congratulations.
3: Kay ato ang gipagig pa contest Vice Gov kay para pud makuha nato ang mga ideya sa ato ang mga Bukidnon media kung unsa gyud ang ilahang gusto nga mahitabo sa ato ang kasaulugan. So Vice Gov, atong balikan kung nganong importante nga adunay espesyal nga selebrasyon alang sa press freedom, unsa ka mahinungdanon ang press freedom sa usa ka probinsya sama sa Bukidnon? Unsa siya ka importante?
4: You know, matud palagi na isa ka giingon nga quotation, no? Ingon sila nga good governance is not about avoiding difficult questions, but it is about having the courage to answer them.
3: Mm-mm.
4: So just like in relation sa press freedom, no, nga dako gigayag kalambigitan nga ang atong kagawasan, ang atong pag-asenso, ang atong katawhan nga luwas o masayod sa kung sa mga pangitabo, importante gyud kaayo nga dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga hunahuna.
3: Mm-mm.
4: Dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga suwestyon. So that is where the press is the press's vital role. Can be seen best, no, nga kinala lang atong kanato, no, nga ang atong prensa, no, dili ma-restrain, dili sila madidaan sa ilahang paggawa sa kung unsa ang ilang hunahuna. Well, although unfortunately in sa atong nasod, no, it is not yet batawag nato nga perfect freedom,
3: yeah,
4: no, tungod kay daghan pagidgapon ng mga provinsya, ang balaod mismo, defamation, no, napadayon pagyapon nga lanay siya, no, so muna usa sa mga rason nga matawag na siya nga sometimes press freedom is guaranteed by the constitution, but at the same time it is hindered by the law of the land. So
3: dili siya absolute.
4: It's not absolute. Uh-oh. Exactly.
3: Uh-oh.
4: That's the right term. So, dire sa lawigan sa Bukidnon, very happy, no, nga very healthy ang ato prensa nato dire. May mga istasyon nga mupadayag yun, no, saway pagkahadlok, no,
3: batikos.
4: Mubatikos yun, no, napoy isa ka istasyon nga para sa iya ang iya isa kuan lang kanang developmental, di ba? So, it is safe to say nga here in the province of Bukidnon, gaka-enjoy gid sa katawhan ang atong matawag nga press freedom. Gakakitaan gid nila sa atong prensa na patas, angay ug on the level gyud ang atong mga members of the press.
3: Yes. So naa sa tema, Vice Gov, fearless and responsible press. No, para nimo nga nangamahan gyud sa lokal nga balaod nun sa Bukidnon, unsaon pagbalanse sa usa ka journalist o media practitioner ang kagawasan sa pagpangutana, pagsaway, paghatag sa impormasyon, uban na din ha ang ilahang responsibilidad sa paghatag sa tukma o patas nga balita. Giyon sa pagbalansig sa imuhang panglantaw, sa imong naobserbahan sa ilaha.
4: Ah, bili mo ko sa ka media nga practitioner, oo, no? Mm-mm. I do not have your expertise, no? Pero pagpasa na ako ani nga balaod nun, ordinansa, kini siya gihapon is gikan ni siya no after consulting sa ato araw pong mga members or members of the press, no? Nga mas mayo unta Vice Gob nga diri sa lalawigan sa bukid nun, adunay pagrecognizar, adunay pagilapod sa unsa pod ang contribution sa press diri sa atong lalawigan, no? Kay an informed constituent is an empowered constituent,
3: yes,
4: no?
3: Sakto.
4: So dako kayo og responsibilidad, dako kayo og role lang ato ang members of the press ana.
3: Mm-hmm.
4: So to the members of the press of which you belong, no, dako akong pagsaludo og pagpasalamat sa inyo nga Bukidnon is growing fast and Bukidnon is a tawag nato nga investment hub.
3: Mm-mm.
4: No, without question, we are one of the fastest, if not the fastest growing,
3: mm-mm,
4: province in the island of Mindanao and perhaps in the country gani, no, despite the geological challenge at being the biggest now in Mindanao, pero still no, mapaabot gid nato gyapon sa kasuok-suokan tungod sa kadaghan sa atong mga media practitioners nato sa prensa diri sa lalawigan na mapaabot ang mga maayong balita.
3: Mm-mm.
4: No, and the people are informed and then kaingon sila nga, uy, naay bagong opportunity dito sa trabaho, naay bagong investor. No, tungod kay ang isa gita gatanawon gid sa investor is not only the business friendliness of usa ka lalawigan o usa ka lugar, ang ila gid pod nang gatanawon pod nga wala ba gay tago.
3: No? Open.
4: Open ba?
3: Transparent.
4: Transparent ba? And then di musulod ang ato ang kanato. The roles and responsibility of the press.
3: Usa pud na sa ato ang gipasalamatan, no, sa ato ang mga leader sa probinsya sa Bukidnon, kang Governor Roque, kang Vice Governor Quino, kay naagid sa ilaha ang estilo sa pagdumala, ang pagkonsulta sa mga nagkalain-laing stakeholders, sama na sa gi-mention ni mo Vice na collaborative effort ni siya sa mga between the government o sa katong mga Bukidnon Press na ay nagkalain-laing organizations na nag-reach out para ani nga balaod no nato. So muning na hinungdan nga nataw nga ato ang Bukidnon Press Freedom Celebration.
4: Yes, exactly.
3: Usa sa mga importanteng legal foundations sa ato ang Press Freedom Celebration mao ang kininang giingon nato Vice Gov, no, Provincial Ordinance Number 2023-039R nga nag-institutionalize sa ato ang Press Freedom Celebration dinhi sa Bukidnon. Og dili lang din ha nahuman, nagahin pag yun taog pondo para ni ining katuyuan, no? 1 million! Kung
4: one
3: wala
4: million.
3: Ko na sa'yo, Vice Gov, 1 million, no, ang budget.
4: That's right.
3: And mahimo ba ni mo ipasabot, Vice Gov, sa ato ang mga listeners and viewers, unsa ang buot ipasabot ni ining ordinansa og nganong gi-institutionalize manggid nato ni siya nga selebrasyon?
4: Well, una no, nagpasalamat ko sa 27th sangguniang panlalawigan, mm-hmm, for fully supporting and in fact, kinisya nga balaod nun. This was unanimously approved.
3: Mm.
4: And then when this was presented to the Office of the Governor, no, wala gid nagduwa-duwa si Gob nga katong gibutang na to nga budget. Iya gid ayong giaprubahan, no? In fact, that's 1 million pesos. So, kana sa for starters.
3: Mm-mm.
4: And hopefully in the coming years, madugangan.
3: Mm-mm.
4: But kung atong tanahon, it has been pila almost a decade before an ordinance such as this was or sumbra pa, di ba? Kay mura og dugay na nga panahon nga nagclaimor nga to ang mga members of the press nga unta no na isa ka semana nga diin
3: nga
4: maila sila bisan tuod og lugar mga sikat na sila sa kwan, but more importantly it is community appreciation ba.
3: Mm-hmm.
4: Kay naaman tay mga activities like kanang mga
3: IP
4: broadcasting, di ba, na contest na inala, di ba?
3: Oo.
4: Unya na this is the it's different when sa pang-adlaw-adlaw nga kuan nga mudawat kag mga callers, mudawat ka og mga kuan or mutabang ka sa kuan. This time it's like kuan ba, murag regardless of your
3: color,
4: regardless of your political or kunamang galing politika or regardless of your biases, no? Murag usa ka semana nga wala. We're all kwan kauban na dire, no? Let's put aside whatever difference we have and just focus on introducing ourselves to the communities and helping would be media practitioners or how do you call that? Would be kanang members of the press, future members of the press, especially ang atong mga kabatanunan na mas ma-appreciate nila nga, uy, maayo mo na yun nga trabaho ang mahimo nga media practitioner.
3: Kaya kinipod sila nga ato ang media practitioner supposedly kuan kini sila vice gov kanang walang kinikilingan, trabaho lang. So murag dili ta kaingon nga na mga political colors ni sila no kani ato ang bukid nun media kay neutral sila when it comes to politics kay mabias naman pod kung unsay asa sila nga side mo pod ang ilang sa mga balita bali imo na gikalintan imong kaugalingon for the sake of the people nga nagsalig sa imong trabaho as their speaker, ikaw ang nagpaabot sa tingog sa katawhan. Alright. So, Vice Gov, kining ordinansa, unsa pod ang buot ipaabot nga mensahe ni ini sa provincial government sa paghatag og institutional support sa ato ang press freedom?
4: Strengthen the press.
3: Okay.
4: With an empowered press, is an empowered citizenry, you know, voices out kung unsang ilang gusto mapaabot sa gobyerno. And then, you know, let us not be worried about criticisms because in a way that helps us, di ba? We cannot always
3: constructive.
4: Be constructive, no? For as long as it's constructive, so, walang, it's a wake-up call for politicians not to be always conscious about being politically correct.
3: Yes.
4: Di ba? So, it's a good way of listening to, kuan ba? To the public. So, kini siya nga, sige, kaingon ko na, no, you empower the press, you empower the citizens, and then, in a way, makatabang na sa imuhang good governance. No, good governance.
3: Kaya ang media, maupod niyang usa sa ato ang gi-consider nga check and balance sa governance.
4: Precisely.
3: Yes.
4: Precisely.
3: So, Vice Gov, na ay naminaw karon, no, sa tanan nga katawhan nga naminaw karon, pwede ni mo ma-differentiate ang journalist nga gawas nun or ang media nga responsable. It's between gawas nun and responsable. Ang saan siya pag-differentiate as local legislator sa bukid nun?
4: As local, sa ako, as simple na ako nga pagsabot, no? Like I said, I'm not a media practitioner, pero ma-differentiate gini mo ang usa ka tao, usa ka journalist no, nga gawas nun kung dili siya, if he or she asks the difficult questions.
3: Okay.
4: No? If he or she is not afraid to ask the difficult questions. And then, for as long as, malagin lang nga, this is not a matter of being what you call this. It is scrutiny is not an attack, diba? But it's more of an issue of accountability.
3: Yes.
4: Diba? So, dili ta unsay na term man sa Tagalog nga dili ta mag balat sana sibuyas.
3: Balat sibuyas.
4: Oh, diba? Or
3: kung giatake ka. Masukot na lang pud ka.
4: Masukot na lang pud ka.
3: So, dili ingon ana. Okay. Pwede man imo siya tubagon.
4: I've been in this job for more than 2 decades already, no?
3: Wow. Congratulations.
4: More than 2 decades. Hopefully, pag-abot sa panahon, kuha na ko sa second term, I'll be in my 26 years na. 27 years puhon in the public service. So, there were really times, especially when I was the mayor, and especially during the pandemic, di ba nga, di gid kalikayan nga.
3: Nagyod.
4: You cannot satisfy everyone, no? So, nagyod mga kwan, but, you know, you take it as it is. Sabton lang ni mo nga, kini siya, dili ni pagpangatake sa imo, ha, but a reminder na you have to improve.
3: Yes.
4: So, muna nga, kanaasad siya nga mentality, kung nakadala po, na in relation po dayon nga pagahimo na ko nga vice governor ko nga kini all these are just consider this as constructive criticism. So this is a way nga reminder nga you have to improve nga moto nga akong gi-adapt ang ISO da sa lalawig pa sa man.
3: Sa gudiyan, ato nang isgutan o niya.
4: Okay.
3: Ang imong mga dakong why sa ato ang ISO diha sa SP.
4: Mm-hmm.
3: Vice Gov, karong panahon na sa social media no, paspas kaayo ang pagkatag sa impormasyon. Usahay sa usa ka post, mahimong viral na siya sulod lamang sa pipila ka minuto.
4: Mm-hmm.
3: Unsa imong mensahe nga doon sa ato ang mga journalist, sa social media users, o ordinaryong citizens, kay tanan karon naanay mga social media accounts nga nag-share og impormasyon online. Before you post, you pause.
4: Pause ka. Tanaw ni mo kung katong naikuan nga the four-way test unsa to? Is it fair to all concerned? Mm. Diba nga ang imuha bang kung nakaygi post, wala bay ma prejudice?
3: Mm-mm.
4: No, so it's daghan lang kung kaya na karon nga, especially with the advent of AI,
3: yes.
4: Diba? Dili na
3: kakabado. Pero maglisod lang kag-identify kung tinuod or peke.
4: No, tinuod no? Or peke.
3: So careful.
4: And then, daghan po ang mga, daghan kaya kag pwede makita karon nga very disturbing, especially to our youth.
3: Yes.
4: No, just this morning, itong nahitabo sa, you know,
3: shooting
4: incident. So, before you post, you pause and think it over 10 times no before nimo siya i-post kung is it fair to the person or to the institution na maapektuhan sa imong post nimo.
3: So dili lang gyud siya basta-basta nga i-click lang gyud niya, click nang click lang ka nga wala nimo gyud na unsay mahimong epekto sa imong pag-post.
4: Correct, correct, correct. So just be responsible sa kung unsa ang imong message sa T12.
3: Okay. So tinaw kaayo nga ang press freedom dili lang katungod sa media o sa kini ka importante nga elemento sa usa ka demokrasya diin ang katawhan adunay katungod nga makadungog, makapangutana og makasayod sa mga panghitabo nga makaapekto sa ilang desisyon og sa ilang kinabuhi. Mga higala sa tong pagbalik at tong hisgutan ang lain pang importanteng aspeto sa serbisyo publiko ang gipaningkamutan sa ato ang guest si Vice Governor Kinyo kabahin na sa quality management system. Standby.
0: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
5: That means charm.
0: 8?
5: Impressive.
0: Delulu?
5: Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
0: How about sus?
5: That means weird or suspicious.
0: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
5: Tama ka dyan, ate.
0: Do you know about the word osaek?
5: Spill!
0: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
5: That's lit, ate!
0: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
6: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero, tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o osaek. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: How do you make yourself, how do you make yourself or ang imuhang organization na stand out?
1: Okay.
0: No? With all the competition, with all na murabag ingon ta nga kalang imuhang sistema para sa manggid gapon na sa uban. Di ba? So, mo to isa sa lugar sa nakapa mata sa ako nga. So, when the ISO was introduced to me and 9001 and 2015, no? Pagka kita na ko kung unsa ang iyang primary goal, which is really customer
1: satisfaction.
0: Meeting customer and regulatory requirements.
1: Okay.
0: So, mo man lang yun ang, as a public servant, ang atong clients kinato is ang ato ang mga constituents nato. So, the good thing about the local government units is that naalaman tayo, systems are already in place.
1: Administrative system.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Naalaman tayo na systems are already in place. But, kung forward thinking ka, kung ano lang ka, how else can I improve?
1: Yes.
0: Di ba? How else can you improve your system? So, ito nga, through the ISO, mas regular ang atuang assessments atong mga systems na ito, ang atong feedback mechanism na ito, mas maayo.
1: Mm-hmm.
0: Unya, regularly, i-check na ito kung unsa ang mga deficiencies sa atong office.
1: Mas
0: normally, when we are comfortable, no, kung nanata sa atong comfort space na ito, we tend not to, ano ba, to improve.
1: Mm-hmm.
0: Okay na ni. Pwede na yan. Which is really a Filipino trait, no? Pwede na na. Bahala na.
1: Compliance.
0: Diba? Oh, compliance, di ba? Uh-huh. So, namunay pa maaging nga pwede ka mo improve. And then, dago po na siya og tabang when it comes to, especially for LGUs, labi na mga multinationals,
1: mm-mm,
0: they will look at your system. Not just your kanang system ni mas inong kwan, but if they see nga you are an internationally kwan, accredited na kwan, an organization, so, of course, mas maka attract siya more investors.
1: Okay.
0: No, sa mo ang case, since we are more on legislation and systems ang admin ko ano mo, ang admin system, dako gi kay og difference when it comes to sorry. Kanang pagplastar sa kanang amuang mga
1: sistema
0: sa like say for example kanang passage namo sa kanang number of hours or number of days nga kinahanglan kining ordinansa or kining resolution maaksyonan na.
1: Mm-mm.
0: So it's more about monitoring gid siya.
1: Ah, okay.
0: Mamonitor gid nila ang imong kan kay the moment nga mm-hmm ana ang auditor. So kinahanglan nga kining pizza unsa ni siya nga adlaw unsa nga oras na pirmahan. Kanus ani nakaabot na pagkuha din unsay action ani positive ba or negative kung dili kung wala siya naprubahan nabalik unsa ang rason pagbalik pila ka adlaw ayaw nga nabalik na pud siya para mapa-assess
1: kinsay ka trabaho na vice gov kana sa monitoring sa inyong office si admin okay
0: si admin og natay gitawag nga quality management officer
1: so before si katong mag
0: si
1: sa inyo,
0: si
1: ha?
0: Ang head gyud is si attorney Paul.
1: Okay.
0: Pero naapo dayon si Attorney Chan,
1: mm-hmm,
0: og si Riza,
1: mga
0: og si Connie.
1: Heads.
0: Mga division heads.
1: Okay. Kining ISO accreditation, unsa siya? Every 3 years or every year?
0: You will be assessed every year.
1: How about sa mga gastohono na? Abay mga dakong amount na involved ani Vice Go?
0: Ang pagsugod lang, mm-hmm, no, kay consultant, but you'll be surprised na while some have spent millions, ang ato ada, if I'm not mistaken, pagkuhan na ito, 300,000 ba itong nagasto?
1: The following year?
0: Sa itong consultant.
1: Ah, okay.
0: Gumaya na. Then every year dayon, siguro ang ato alang pag plane fare and then fee pa sa ilang pag-assess nila. So it really doesn't cost much. And the benefits to the organization is tremendous.
1: So kinsay gakandak og accreditation every year?
0: Kwan? Tuv Rhineland. It's a a German based na kuan na mark audit firm,
1: mm-mm,
0: na gatan

0: around kung ang inyong mga systems ka in place is inyong bang nasunod, wala ba yung mga deficiencies,
1: Mm-mm.
0: and at the same time, gahatag po sila o kanang mga suggestions how to further improve ang inyong pamaagi sa inyong opisina.
1: Yeah. So, both ipasabot, 2000, unsa man ni tuig nagsugod? Ikapila naman mo na-accredit?
0: This will be our third year.
1: Ah, third year na.
0: Mm, mag-third year na ta. So this coming October, kwan, kining persons from, kwan, assessors from, auditors from Tuve Rhineland will be coming over to assess again our sagundi ang panlalawigan.
1: Sa SP lang mo ni siya, Vice Governor?
0: Sa SP.
1: Wala ba'y plano nga i-pa-adapt sa other offices sa provincial government?
0: I'm sure, no, the governor and perhaps Ma'am Cherry Pipito is also contemplating about it, no. But it really is kwan. Dako siya nga trabaho. Kung I believe sa Moragola pay provincia, if I'm not mistaken, na nga the whole province is kwan
1: ISO accredited.
0: Nga one time ilang gihimo nga gipa-credit as ISO. I think it was one department, another department, another department.
1: Until mahuman si mga department.
0: Until nga mahurot ang tanan ng mga departments. Yeah.
1: For Bukidnon, sa provincial government, si SP lang sa ang naaani.
0: Si SP lang sa ano. We are we are the only one in Northern Mindanao and the second only in Mindanao, the entire island of Mindanao. And I think there are only four provinces in the entire country.
1: Lisod gyud siya kuhaon ang ISO?
0: No, it's not. Because, like I said, the good thing about the LGUs are systems are already in place.
1: Mm-mm.
0: So, refinements lang sa inyong system.
1: Mm-mm.
0: What's really important is, gikan sa procurement, sa imuhang mga materials, documentation sa inyong mga, like for example, ordinance. We do not just
1: release. Naay proseso.
0: So naay proseso.
1: Standard yun siya.
0: Oh, kinahanglan nga na naka-record siya, pila ka copies, what time was it released, unya dayon all information. The main kon is traceability.
1: Okay.
0: Traceability, which is mugid kasagara ang problema nato sa mga LGUs. Diba?
1: Dili na matrace sa mga papel.
0: Especially kita kay with the elected officials, 3 years ra biya. Wala ba kasiguruhan pagkasunod ni Sir Agiapon.
1: Nare-elect.
0: So resulta, di ba? So, dili na na. So, regardless of who will be the next vice governor, di ba? For so long as the system is in place, the mentality, ang kasing-kasing sa kuan is, kuan gid siya, quality management na. So, at least, gusto pa, kinsa ang vice governor diha, plaster ang sistema.
1: Sa laktod nga pagka-istorya, Vice Gov, unsa man ang practical nga kausaban nga makita nato diha sa SP, pinaagi ining ISO?
0: For one, I don't know if it's a bane or boon, pero medyo kuti na ang pamaagi na kay kinalanggit na everything should be properly recorded. Mm. But at the same time, mas paspas, klaro ang mga function sa kada usa.
1: Okay.
0: Na kinsa ang responsibilidad na wala bitay tinulura na admin man ang trabaho or kaba na, ngano man na siya nga kwan. So na klaro ang traceability. So and then at bottom line is that mas mapaspas ang transaction sa kada tao, sa kada mga citizens,
1: kliyente,
0: na mangayo og kopya sa resolution, sa ordinance or gusto mo sa archive nato kay na
1: it pull out.
0: Pull out.
1: Ng mga files like ordinances. Mga paraan ng ordinance.
0: 1970s ng ordinance.
1: So pwede na nato matrace.
0: Dali na nato matrace. Dali na nato.
1: Nag-backtracking na di ICSP.
0: Yeah. Niya, murag napata karun sa...
1: Nasa na nga year?
0: I think murag 1940s pata. Di ba? 1950s ang atong record nato. So I think napata sa murag 70?
1: At least. Na? Gamay-gamay nila
0: ginahinay na,
1: mabalikan.
0: ginahinay na ta,
1: Oo.
0: ginahinay
1: Dali
0: na.
1: target every year pila ka tuig ang mabalikan. Okay.
0: And kanapod na nga itong pag-archive nato na sa una ang atong gamit kay mga drawers pa.
1: Daghang kay papel nga na limaho ng karaan.
0: Limaho ng karaan. So, your consultant, depending kung unsa ang nature sa imuhang kuan, sa inyuhang department, napod siya masuggest sa nga, especially sa inyong mga equipment ninyo, monitoring ang aging sa inyong equipment,
1: yung lifespan.
0: Ang yung lifespan, usability. Tanan na siya, ma-record, ginanahin yung tanan. So, dali rin mo mabalaan nga, okay, it has already, kung ano, kanang murag, it has already outlived its purpose.
1: Kinahanglan mag-purchase na
0: ko ito. Pwede na lang mo mag-purchase. Murag pa dungog-dungog ka kang gobernur.
1: Ang camera. Basin, pwede mo na yung sponsoran sa camera.
0: Magkuhan na kang gob.
1: So, dapat po din siya natabang vice gov, no, sa mga empleyado, sa staff, diha sa sangguni ang panlalawigan, mas mapadali ang ilang trabaho.
0: Mas mapadali ang trabaho, and then, you know, when you are an internationally recognized organization, it creates a certain mentality, no? Nga murag mas kuan ka ba? Murag mas you became more conscious of your kuan, of your performance.
1: Okay.
0: Murag klaro na, klaro nga mga murag key performance kuan mo indicators. Kay i-assess man ka sa imong kuan.
1: Graduhan ka.
0: Apart from na kanang sa ato sa HR kanang
1: sa administrative,
0: no apart from kanang sa ato ang what do you call that, kanang sa ato sa HR kanang IPCR,
1: no,
0: IPCR
1: DPCR
0: ana
1: mas dali na lang,
0: no, mas dali na lang pero mas specific pag yun ang klaro ang imong functions.
1: Unsay mahitabo vice gov pag valid paggrado sa usa ka empleyado niya, wa siya kapasar. Unsay mahitabo sa iya? Tubluan?
0: Namatay gitawag na to nga internal audit o external audit.
1: So dapat sa internal audit pa lang?
0: Sa internal audit pa lang. Dito na ma-identify na ang nabay mga deficiencies dito sa imong KPIs ni mo.
1: Mm-mm.
0: So magkita dito nga, oy, deficient ka when it comes to recording sa imuhang so, ano mo sa monitoring.
1: So i-coach na pud siya.
0: So i-coach ka, okay. I-coach ka. So nagpadayon nga naa kay kuan, magpadayon nga naa kay ang naa kay improvement. So maybe in the first or second year it will help po na atong inyong consultant. But eventually, like I said, ma-develop na ninyo, ma-internalize na ninyo, and then you will implement it by heart. Sa sunod din yung mga nga kining unsa ni
1: accreditation
0: ng audits,
1: audits.
0: External audits,

0: to. Okay. So it's not more on, it's not just about a, you know, a plaque on the wall, no? What's really important is that what really matters is not the recognition sa kanang ato ang mga fellow nato ng mga kuan, but it's the recognition sa tao nga ingon sila nga sayo nagiday ang maging transaction sa sangguniang pananawigan. That's at the end of the day, that's what matters most. So kini siya no palagi na because it's organization man siya, so ang ako I just point them to the kuan, to the direction that I want them to go.
1: Okay.
0: And then
1: so ikaw gid ang nag-lead, leader gid kaaning ISO.
0: No,
1: and it's a teamwork.
0: That's the thing, no? Dili ka makaingon nga ikaw mo leader tungod kay ang tanan empleyado, they are leaders in their own right.
1: Okay.
0: Di ba? Kay dili man mo kuan, dili man mo prosper ang kuan sa kakuti sa ISO. ISO it only takes one employee nga kuan to topple the accreditation. Di ba? So wala, kudos ko sa tanan ng mga sangguniang panalawigan employees na head of office,
1: congratulations,
0: na section
1: guys.
0: Chiefs, no, for maintaining and hopefully this year no, mapadayon nga po nato atong accreditation.
1: Okay, so unsay mga dagko nga challenge ninyo Vice Gov nga mapadayon ninyo ang gitawag nga culture of quality service niya sa SP? Dagko nga challenge ninyo
0: ang
1: pag-maintain.
0: Well, for one is kining adang ato mga employees nga mga kuan nga retirable na.
1: No? So magtudlo na pud og bag-o.
0: Oh, magtudlo na pud og bag-o.
1: So mao na inyong challenge.
0: Yeah. It's more of kuan nana and then well, as you can see, our sangguniang panalawigan is what the building is pila 30-40 years old already. So mga na, I've been lobbying to the governor nga kung pwede unta makuha na to siya, we can build a new one.
1: Okay.
0: No, it's not for kuan, it's not for our convenience, but for the convenience of the public. And as you can see, kung pagsulod nimo sa
1: lobby
0: sa diha sa opisina sa kuan, medyo cramped na gid nga to ang mga employees nato. Mo gani nga nalipay na lang gid ko nga despite sa ilang kuan nila ka-cramped sa ilang lugar na karon, they're still able to deliver.
1: Okay.
0: And they're still able to maintain the quality system that is required, you know, of ISO. So mura na mo siguro na mo challenge na mo kini nga to ang personnel na ato
1: nga retirable
0: nang mag-retire na dayon na ang pag-train na pud utro sa lain ana din nang ikadu dayon is ang atuang physical setup na to
1: sa
0: atong sa opisina. Yeah. So okay. We are continually lobbying to the executive to build a new one.
1: Okay.
0: A new building.
1: Ato na giyan po Vice Gov nga ma-realize kay gikan magyapon kog SP, piot na gid siya. Kay bisan pag mag-session,
0: diba?
1: No, kung mag-session na ay maghulat sa inyo sa gawas, murag magpiot na dito sa lobby ang atong mga kliyente.
0: Yeah. And then madako og kuan tabang mas ma-expedite ang ato ang mga legislative measures nato kay na I've been to the provincial sangguniang panalawigan of Aklan.
1: Okay. So makumpara nimo
0: dito man ta nag
1: benchmark
0: mm-hmm. So lagi sila ilahang committee meeting rooms na separate from the session hall. Nga tuwa mong gugaroon kay
1: nga kato.
0: Oh, so, two, three in one. Oh. So, nahulog siya na mas ma-expedite tungod kay simultaneous man. Buti nga mahimo simultaneous ang meetings, no?
1: Mm-mm.
0: Kaya na may mga halls nila. Ngunya na yun, kaingon ko nga, their clients are better served because in just one building, kung isa itong naituyo, dito magka-proceed sa opisina.
1: For example, board member na sa isa ka building.
0: Sa karon mang god kay pinatuyo sa SP, maadto pa siya sa annex. Pagkaman sa annex, maadto pa siya sa
1: taas,
0: sa archives na to, nadiri sa kuan.
1: Bulag man, nadiri ang archives sa taas.
0: Nah, kasi na balik ng pagtaon siya dito sa kuan.
1: Secretary.
0: Secretary kay mag kuan siya.
1: At

0: Kaya mo sa taas. Mm,
1: or kung, siya. Or kung na-IV, mato pa sa treasurer's office.
0: PTO.
1: Si PTO. So, muli ka na. We are really hoping, like I said, it's not for our convenience, but for the convenience
0: easy
1: of the
0: access.
1: Public.
0: Easy access sa public.
1: Easy access.
0: That's good, Vice Gov. Hinaot, ma-realize, ginay mo ang mga plano para sa SK.
1: Well, but the governor is very open to the, kuana. And then, mura gani og next year, basi na initial ng budget for that.
0: Wow.
1: So, we're very thankful.
0: Okay.
1: Thanks, Gob.
0: Mura importante, no? Muna ang significance kung naay collaboration between the executive and legislative.
1: Yes, yes,
0: no, precisely. For, para sa maayo nga pagserbisyo sa katawhan sa Bukidnon. And then, Vice Gov, imong mensahe sa katawhan nga nangandoy og mas paspas, mas transparent, og mas kalidad nga serbisyo gikan sa gobyerno.
1: Well, ang ato ang, kanani, no, nga, as the highest legislative body of the province of Bukidnon, perhaps na to ang mga sangguniang bayans and the sangguniang pangunsod, si may also follow suit na to improve your system or kung gusto gid mo mag-IS, so it's not really that expensive ang pagsugod lang, but then like I said, no, the benefits, no, far out outweighs the kwan, the kung worried ta sa expenses nato, layo ra kaayo ang kwan, no, ang gap sa benefit ug pro ug ang pros and cons. So at the end of the day, no, kini sa pagserbisyo ra mangyapon sa ilang mga kwan, ha, labi na tong mga tagalagyo ng mga barangays, no, like say, for example sa lungsod sa Kitaotaw, no, it's a very big very big municipality, di ba? So dako kayo og tabang nga pag-abot sa kwan na kung mahimo dili na ingon nga balikan pa pagkaugma, no? Kay on that day,
0: marabot
1: nila, marilis na, mahatag na rin ang sila gikinahanglan.
0: So that's customer satisfaction.
1: That's customer satisfaction.
0: Alright. So nindot kayo nga atong nadungog mismo gikan sa ato ang Vice Governor Clive Kinyo ang dako niya nga way nganong iya gid ning gipaningkamutan nga makabot ang ISO accreditation para sa ato ang SP nga ang kalidad sa serbisyo dili lang dapat makita sa mga dokumento o certifications apan kinahanglan mabati sa katawhan. Up next, atong saksihan ang dedikasyon, kahanas ug abilidad sa atong private media practitioners diha sa pagsulat, pag-broadcast ug paghatag sa impormasyon. At tangi sa atong pagbalik sa KSP.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna!
4: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
5: Radyo sa Tanan!
4: Nakabagdok sa balita o impormasyon, nakabagdok sa musika o serbisyo publiko. 97.1 Radyo Magdok, ang Radyong Masaligan,
5: Radyo sa Tanan!
4: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ano ang mabalitang gibagdukan, 24 oras.
6: Radyo Bagdok Headlines.
4: 12 anyos, pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon.
7: 10,000 pesos na cash assistance, gitanyag, alas sa mga PWD.
4: Bukidnon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
7: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre.
4: At ang iyang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Bagdok, Radyong Masaligan.
5: Radyo sa Tanan!
7: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Naguyab-uyab na? Kabalo ba ka nga stress kaayo kung maayo sa akong anak, Diyos ko? Nasakpan na akong anay kachat-chat!
8: Uy, mao ba? Ako'y diligag kumpiyansahan, Marin. Kinahanglan yun, kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy din is Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
7: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamat sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumong niinig ang mabakuno ng 25% ng adolescent pregnancy pag-abot sa 2028 o mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education o ambisyon ini, no more children having children.
8: Hindi nga pa hinumdom, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
3: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna!
4: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
5: Radyo sa Tanan!
4: Detalye sa itong balita, 12 anyos, pinakabata ang nabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdok!
9: edad pa og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ning probinsya sa Bukidnon. Kini subay sa datos nga gipagula gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 ngadto sa tuig 2024. Pinagi sab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Estacio, Population Program Officer 4 ning probinsya Gibutyag nga moabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagidad og Jess ngadto 14 anyos sa tuig 2024. Dugang ba ang mga panghitabo na talasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinakadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kawas, kini si Dudoy Tala 24 oras nakabagdok.
7: 10,000 pesos nga cash assistance gitagnyag alang sa mga PWD. Joey Pestañas nakabagdok.
10: Gitagnyag sa Provincial Persons with Disability Affairs ang 10,000 pesos nga cash assistance alang sa mga beneficiaryo nga PWD is a livelihood program. Matod pa ni Disability Affairs Officer 4 Dominadora Libayaw, isugda gini ni atong tuig 2024 kung asa adunay 154 kung mga beneficiaryo sa tuig 2025 ana sa 300 kapinto mga beneficiaryo og 400 ta karon tuiga. Isa sa mga rekisitos niini kinahanglan ang maong PWD ano na existing livelihood padayon na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa alas pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa Gawas, kini si Joey Pestañas 24 oras nakabagdo.
9: Okay don pinagadagan og kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon. Hope Grace nakabagdo.
8: Naguna sa pinakadaghan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, tibuok rehiyon Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani moabot sa 4,592 ang kinatibuok ang ihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 19 anyos. Nakatutok karon ang buhatan sa pagmugna og programa aron mapugngan kini. Upusan niini ang programang Project 25 at 28 din target na makunuran o 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa Gawas, kini si Hope Grace 24 oras nakabando.
9: Super El Nino posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel nakabado.
7: Muabot sa 80% nga chance ang masinati ni probinsya sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nga na-monitor sa pag-asa karong katapusang quarter ni tuig 2026. Kini banabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutyag nga padayon ang ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na og task force nga matutok sa tanang mahimong epekto ni naasoy nga kalamidad. Gikan sa Gawas, kini si Nova Baniel 24 oras nakabato.
9: Mao ka tong mabalita ang atong gibagdukan 24 oras. Gikan na lamang Andres Nari 7.1 Radyo Magdo, kini si Joshua Gilaan 24 oras nakabato.
3: O higala maminaw ta sa balitag musika naguna
9: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan!
0: Maugad ang spotlight nga atong gihatag sa atong mga media partners no sa pagsaulog sa Bukidnon Press Freedom Week Celebration nga ana-ana karon sa iyang ika-upat katuig na celebration dinhi sa Bukidnon. So Vice Gov, fast talk, as a public servant, leadership or friendship?
1: Leadership, of course.
0: Okay. Planning or spontaneous decision?
1: Planning.
0: Early meeting or late meeting?
1: Early.
0: Early. Hard work or smart work?
1: Smart work.
0: As one word that describes Bukidnon?
1: Amazing.
0: Amazing. One thing you love most about being a public servant?
1: A happy client's face.
0: Okay. One thing you find challenging about public service?
1: Challenging?
0: Mm-mm.
1: Everything is a challenge.
0: Every day is a challenge. Everything so, and every day is a challenge.
1: Everything and every day is a challenge. Okay. So it's how you approach the challenge. But it becomes easier if you
0: trust
1: in Him.
0: Yes. Sakto, Vice Gov. Daghan miracle basta naa kay Ginoo sa kinabuhi.
1: Exactly.
0: All right. Unsa imong personal definition sa good governance?
1: Good governance, making people feel that they are for people to actually feel nga the government is thinking about them and acting for them.
0: Okay. Nga part sila sa government.
1: Yes.
0: Okay. Last question, Vice Gov. Kinina kong giingon, kung mahimo nimong imbitahon ang tanang taga-bukid noon sa usa ka panihapon o dinner, unsa imong ihatag nga pagkaon, asa nimo sila dadon og unsa imong isulti sa ila? Unsa nga pagkaon, asa dadon og unsa imong isulti?
1: That's wala sa daog Miss Universe nga kon ba? Miss Universe nga pangutana?
0: As public servant.
1: Well, I would bring them unsa to serve nga pagkaon?
0: Unsa asa nimo sila dadon? Unsa nga pagkaon ug unsa imong istorya sa ila?
1: Unsa akong asa nako sila dadon? In a place close to nature.
0: Okay.
1: No, where the beauty of Bukidnon is at its best.
0: Mm-mm.
1: And then unsa akong iserve nga pagkaon? Of course, Bukidnon delicacies.
0: Okay.
1: No? Especially, basoy. Kaya ako mahilig mong ikumuka og basoy.
0: Sabaw.
1: Sabaw. No?
0: Basoy is the nagkalain-laing gulay.
1: Nagkalain-laing gulay.
0: Nagipabukalan lang.
1: Pabukalan lang.
0: That's basoy.
1: No? And then, so the last question. No?
0: Unsa imong isulti sa ila?
1: Believe in Bukidnon, love Bukidnon, and always pray for Bukidnon, and support each other, and then I am sure that your leaders are thinking for your welfare. So let's help each other, and don't be afraid. Dayo ayo mo pagpanuko nga pagawas agi ng mga suggestion yung nahuna aron mas ang malamdagan ang inyong mga leaders unsa ang mas maayo nga dalal nga pagasundon.
0: Vice Governor Clive Dadole, kinyo sir, daghang kayong salamat sa imong time karong adlawa o sa imong mensahe nga gipaabot sa tanang katawhan sa probinsya sa Bukidnon, especially sa imong pagtan-aw sa kaayuhan o kalambuan sa ato ang Bukidnon Media pinagi sa imong pagpangamahan sa ordinansa sa Press Freedom Week Celebration ato ang gisaulog karong si Manaha. So atong hinumduman ang press freedom, responsible journalism ug quality public service mga importanteng pundasyon sa usa ka mas lig-on ug mas progresibong Bukidnon.
1: Very well said.
0: Sa ngalan sa provincial government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug sa suporta sa ato ang 25 kinyo sa Tibuok Usog ug Pwersa sa PGO Paaya. Ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod higayon ng panahon. May God bless the God. Province of Bukidnon.
11: Inyong nabati ang
12: PSP Kalyukan sa Provincia.
11: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
16: Lanta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
17: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
18: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
19: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. If this is love, then I don't know what else this is. 10:23. Nagpapatuloy tayo sa mga love songs on our second hour dito sa programang Music from the Heart. Ang daming mensahe. Hey, it's George po pala sa mga hindi nakakakilala. Kumusta naman ang handa, di ha? Ready na ba mga gauyog-uyog na humba? About the fried chicken, yung mga pansit. Well, wag natin kalilimutan kung bakit tayo, why we're having this festivity. It's because nagpapasalamat po tayo sa mga naging tulong, sa mga, yung mga prayers natin na prinay din ni Senior San Agustin para sa atin dito sa Cagayan de Oro. At nagpifiesta din ngayon na Valencia City. Happy Fiesta, Valencia City! Kambal pista. Kakambal sa pista. O yan. Ito muna ay kay Mami Marilyn. Mami Marilyn Gonzalez. Thank you, Mami, ha. Grabe talaga si Mami, eh. Oh. Thank you for always, always tuning in. Teka lang ito. Ayun, nandito na yung message ni Mami. Sabi niya, Happy Fiesta, CDO and Heart FM. Happy Fiesta also to Rosenda Elyorin and family, to Rosaline, Jessamay, and to all sales clerk of Roseline Collections at Vela Street CDO. Thank you, Pretty G, my gem. Thank you, Mami. Hi to all mga, ano ha, mga sweethearts natin dyan sa Roseline. Kaway kaway, B, Roseline Collections. Tisoy, tisay man, uy. Tagang salamat, naminaw, naging mo, no? 5460, George, mahirap talaga kalabanin ang puso. Kahit ito ay nagdulot ng panganib sa iyong buhay dahil kung ikaw ay umibig sa maling tao, kahit na sasakal ka na, subalit wala kang magagawa. Dahil ayaw man nating aminin, hawak tayo ng ating puso. From Altans ng Pugman. Gusto ko yan. Thank you. 3299, always nang-tune in sa Heart FM. I love the music so much. We love you too. Yeah, you deserve all this kind of songs. All this kind of conversation. And you text me, hala, maki-join tayo sa Kinky Friday. Love pa ba? Kahit nakakasakal na. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:25. I'll be back. More love songs for you and a kinkiness all over Friday. Give it right to you sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Itong habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon. Meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:55, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, and England Dan and John Ford Goli. Sino ba magdi-date mamaya ang gabi? Well, this one goes out to you. I'd really love to see you tonight. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Mayang buntag! Ay, grabe yung buntag natin ng saya-saya. Ang festivities, wantusawa. Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Isang ano, a day long of celebrating, di ba, of the festival. At commemoration and celebration of a senior San Agustin. Hi to Kuya Noel! Masarap. Uy! Baka kayo may lechon dyan. Happy Fiesta, HPG! So, mahal natin yan sila, ha? HPG Noel, HPG J, HPG Joseph, and si HPG Jerry. Happy morning, mga guwapo. 1378, good morning, Miss George. Shout out sa akong kaubang evaluators today. Diri sa Barangay Minongan, Quezon, Bukidnon, si Vic Gars, si Jun Tisoy, si Boss Idol Sherwin, si Julbert, si Merlin, and Salome from Ninette Leonardo, your avid listener. Makawala sa kakapoy ang nindot yung mga music. Dagang salamat po. Thank you, thank you. I would like to say hi, mga sweethearts natin sa City Tourism Office. Hi to Sir Marky, Sir James, and Miss Kim. Thank you for all the love and support. At sa buong LGU natin, dagang salamat, City Mayor's Office, City Information Office, lahat na ng department. City Agriculture Office, ayan, nakikinigyan sila. City Treasurer's Office, lahat na nga ni. thank you. Sa inyo pakikinig. Hi to them, Soy Robles. Maayong buntag ya, Dems. Thank you, Anidri. Amista ba? Amista. maraming salamat po sa inyong laging pagpaminaw. Abay, eto na nga, inaabangan ang ating The Price is Right sa Overload. Aba, kagabi ha, o nagkaroon tayo ng ano din dyan sa may Rio de Oro Boulevard. Sa Heart FM Charasaya, namigay tayo ng The Price is Right sa Overload. Ako, sa lahat ng mga nagbigay ng entries, malay mo lang naman. Baka ikaw na ang susunod at sa lahat ng mga may entries, baka kayo na ang tawagin natin. Kaya Roleta, let's go ahead and spin and select. Uy, sino kaya yung magiging winner natin this morning? Naku, sa mga sweethearts natin na dumalo kagabi sa ating Heart FM Charasaya, naway nakikinig kayo ngayon. Hi sa inyong lahat. Sige nga, pabati nga. Ibatiin nyo ako, ha? Text nyo. Eto. Okay, mamigay muna tayo. At tayo napatigil sa Barangay Bonbon. At eto na ang nabunot ko. Mula sa Barangay Bonbon, ang kanyang address ay Barangay Bonbon, Cabina. Congratulations! Congratulations sa iyo. Oo, ikaw yun. Congratulations, Alicia Singayan. Alicia Singayan ng Barangay Bonbon, Cabina. Ikaw ang ating winner this morning. Hala, kung wala ka na mista, pwede ka pumunta dito sa station and bring your ID. At dito lang kami sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Malapit lang. Oh, dito lang sa may Carmen yan, Bamenta Boulevard. Katabi. Oh, itong West City Central School. May signage tayo dyan. So, hindi kayo mawawala. Makikita ninyo yung Heart FM signage. At ang Heart FM, The Price is Right Reloaded, ay hatid po sa atin. Oh, Overload. Ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value on to my final set this morning. Dito ka lang, walang iwanan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Sino po sila?
3: Seni Arcejo.
2: Taga saan po, nanay?
3: Digan Ilocosor po.
2: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
3: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
2: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
3: Mahimbing na pagtulog ko.
2: Wow.
3: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 11:49.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Buhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Daghang tagmakatunan ng mga pagtulunan, mga kahibaw, mga information, and syempre, ang lesson sa kinabuhi nga ato makuha sa istorya sa kinabuhi sa atong sender nga atong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Maraming salamat, halos naman ang bonggang-bongga. Eto naman, kailangan mong marinig ang mga bagay-bagay.
2: Pagkisin sa umaga,
1: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
4: EXL, Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
1: Maraming salamat, Makabuhay Day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog o gabaskog sa panglawas paghihapon na nga itong iampo kanunay sa labaw nga makagagawom. Oh! Ako si Lady Batud. Magkuyog kita sud sa usa ka oras, usa ka takna, alam mo ka na hamubo nga panagtigom. Kamakabuhay, pero sulit naman ang bonggang-bongga. Oh! Diba? Siyempre magkuyog tanya ng mga takna ah. Uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuno ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghatag mga hisgutan katulad ng sinabi ko kanina, and siyempre ang ato ang pagpabuhagay sa kaagi sa tong sender nga atong hatagag kinabuhi atong gibuhatan siyempre ug drama para feel na feel ang moment together habang tayo ay magkakasama ganern. And of course, ang mga hisgutanan under the sun, kabahin sa panglawas, o ang ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasag ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today mo ay kanapulong hayog to kong chapter 10 sa tanan. Paminaw na nato kay ready ka namang yun? Pwes niya na. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

Lady Bato, nang malaman ko po ang tunay na dahilan kung bakit nagpalipas ng gabi sa bahay si Denver, hindi ko po maikwento kahit nasa aking lolo at kaibigan. Sinarili ko muna noon. Nagpalipas muna ako ng ilang araw. Magkagayon pa man, Lady Bato, nag-alala rin ako para kay Denver. At higit sa lahat, naaawa ako sa kanya. Ganoon po ang naramdaman ko dahil patuloy ko pa rin kasi siyang iniibig at minamahal kahit hindi na kami po pwede na dalawa.

0: Nahibong gid ko ni Denver nganong dinhi na to sa bahay niya tong gabi una.
1: Ako sa Bitolo.
2: Kasag din lang ninyo. Ang importante na katabang taniya din kikinhanglan niya ang atong jutang tabang.
0: Wa ba siya misulti ni mo, Apo, Kandi? Kung may problema ba siya?
2: Wasap ko mangutanan niya, lulutas siya.
1: Pero klarong may gihambing nga suliran si Denver. Oy, maikog lang tingalihin noon kung... ako ba mismo, maikog kung magsukit-sukit niya.
2: Ipaabot ko lang nga siya mismo ang musigilon sa kung unsay iyang gihambing nga suliran.
0: Sa iyang hinikling pagbati.
1: Dili ka! Ikaw ang iyang problema, Kandi.
2: Oh. Ha?
0: Naon siya ka diha, ambit?
1: Oh, di yun ingong direkta nga ikay problema, Kandi. Pero, kabahin ba?
2: Unsibot mong ipasabot.
1: Nang problema siya kay nagmahay o nagbasol baron nga nagpakasal sa laing babae bisan ikay iyang padayon nga gimahal o gihigugma.
0: Oy!
2: Unsa?
1: Tinood ba nga din si Denver? Nga may anhi siya din sa inyo?
2: Abi,
1: ayaw pang himakak, ha?
2: Wa ko may deny. Wa pasag ko may angkon. Mauna-unahon ka lang kaayo. Judgmental.
1: Unsa?
2: Oh, tinood. Din si Denver. Din sa mong panimay siya may dangot. May problema siya sa kong pagtuo. Pero kaming tanan din hiwa magsukit-sukit niya, Abi. O kay gikinahanglan niya ang dutay pabor nga anhi matug. Wa na mo ka na i-down niya.
1: Bisan ka nos awa ka gidelikadesa kandi. Ha? Ang lalaking minyo na bidangop din eh. With open arms kang gihapon mong gidawat. Kay unsa? Kay in love ka gihapon niya? Kay naglaom ka gihapon nga magkauli mong duha? Naglaom kang mailog ni musyagikan sa iyang asawa nga layo ra kayo ang kataas na level? Kung itandi sa imong level?
2: Bilib ko sa imong naratibo. Sa inyong naratibong amahan o anak, Abi. Ako na ang labing gamay nga babae o ubos na tao sa inyong pananaw. Pero pirmi ko niyang usikan sa inyong panahon din sa amo. Dili ka, okupado ko na ang inyong huna-huna. O dili na giday ako ang miserable sama sa inyong gusto ipasiatab. Kundi kamo na gid mismo. Ha? Kahilas ko di mo manolke. Ha? Ow! Banyaga ka! Patuyang sa imong gibati, Abi! Oh, kay susunod, tingaligdili na lang kayla paro ang may aguman ninyong Diyos imo amahan gikan ako sa padayo ninyong pagpanginsulto na ako! Kandi, hunungin ako ninyo! Mga

May bato tila na puno na ako sa pangmamaliit ng pamilya ni Denver sa akin. Ayaw nila akong bigyan ng katahimikan. Hindi naman na ako ang pinili ni Denver sa huli, pero kung bakit nasasanay silang alipustahin ako at yurakan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila noon. Nagpapakatao ako sa kanila, pero kung ituring nila ako'y isang hayop.

0: Dili ko malipayon, Candy. Dili.
1: Denver.
0: Kung ikabali ko palang ang panahon, dili unta ko mupugo sa pagpakasal ka. Kang Miriam.
1: Ha?
0: Dili ko siya mahal. Ug dili ko siya mahimong mahalon bisan kanusa.
1: Pero, nganong gibiyaan ko ni mo ug nagpakasal kaniya, kung dili mo pa siya mahal?
2: Na mo ni pang pangutan na ron nga maglisod kag tubag, no? Nganong na magingin ana makapasakit kag tao nya pagka mo balik ta nya kita pud nga gipasakitan kung balikan ta malukmay ra sa Dios ko. Anyway, kamatabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy at ang nabati. Inigbalik na tuhuman sa pipila ka mga painom na abdik at umbalikan o sumpayan ka na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 10 sa yung story. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Rosalie Alparo, 55 years old, Porondal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon, hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda, magbangon ako, nagalipong ako. Ining ako niya kamot, bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako niya tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay 3 times a day, 2 cups. Sol, tubong o himsog ng ako nga lawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
6: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
5: Sama na sa gibuhat kamakabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, di ba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipihang dietary supplement kana kay naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero may salig siya sa atong kapsula. Pugihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgam ni okay na ang yung paminsar sa yung lawas, di ba? Kaya tungod makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo, o kinalamutuo ka kaya tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti nga dagan kay ingredients gigiusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo alang sa atong lawas mao ang neem. Naay mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa atong lawas ug dili lang kana makaayo pagyud sa atong skin. O di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Dunay mga minor skin issues. Naay mga diferensya ba mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin ko, sabi na kong skin, ay mura gagaspang, skin ako nagabutoy-butoy, skin ako kay uga, may naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha, nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo baron, mag half bath baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon, kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga usa diha sometimes sa imuhang skin, kunya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, mu-act na as a good antibacterial cleanser sa imong skin ang neem. And alternatively, pwede nimo nga ihumul diha ang imuhang lawas, tiil baron or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O niya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So nindot ka igmahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O niya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana ang dahon sa neem ka makabuhay labaw sa tanan makagenerate na og heat sa atong body. Kana nga generation sa heat, makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad, kamakabuhay, nga predominant na sa atong lawas, o duha diha, Arshita and Oshna. Mauna ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kung mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards shita, ang mucus level sa imong body mo taas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay, dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy ug batukan ang pipila or ang daghan nga mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puto marketa ni ana kung wa kitay balatian, okay ra gihapon once or twice a day buntag ug gabi. Isip ato ang food supplement. Kung naa natin mga balatian, mas nagandagano na ito atong dosage. Anyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Sa makabuhay, wag'y hassle kung uminom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mo reklamo kay ka everyday kada humadi mog inom. Kay manghawi lagi imong bukton tungod sa imong acid kay acidic tingalika. Nya napad yu kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag uy murag kog ma stroke. Minana ba? Pero dili gud ma stroke, pero magpalpitate gud kay bawo ka nga di gud bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas, dili kayo na naka healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay nga kag sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa jud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila o daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay, na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape every day kay Coffee is Life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan imong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati diha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Pag sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients sa bonggang-bonggang atong benepisyo nga makuha ana, dili talugi sa ato pagpalit ana ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Naangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves ka makabuhay. Maunay makaming tinar sa atuang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya, anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract, pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, niya makatabang po na sa pag kaning ayo o namang gani diferensya o nag-crack man ron o na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod, napakita nga nindot kaayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ug matod pa sa pagpanuki-duki or research ka makabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batanon o kanang linghod nga liso, safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kaya kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama nako, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
6: Lady Batu.
2: Huwag ka rin ka magkabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa Revelasyon ni Candy Abtik. Karoon na dayon, hinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Bathard na pikot umano si Denver. Masyadong in love ang naging asawa niya sa kanya at ginawa ang lahat na mapilitan siyang pakasalan ito. At ang problema niya sa babaeng yun, lagi siyang inaaway. Walang araw na hindi ho sila nagtutunggali. Nang iinsulto din umano ang babaeng yun at minamaliit siya, kinukwenta ang mamanahin niya sa pamilya at ikinukumpara sa mamanahin ng babaeng yun sa kanyang mga magulang. Hindi ko po inaasahan na ganoon ang umabot na kaalaman sa akin, Lady Bathard.
1: Ayaw huna-huna ang aparte ka na sa among kinabuhi. Rason nga kanunay kaming mupakita ni mo, Kanti.
0: Naanad na mo sa pagtunob sa kong pagkatao.
1: Tungod kay sa imong kaubos, busa dili mo kami mabasol nga matamakan kagayod. Kana dili pa kwintaho ng imong kakundatan para kang Denver.
0: Unsa? So much with the drama. May ipabuhat mi nimo, Candy. May ipabuhat? Excuse me? Suguon ko nimo para sa inyong kabuang?
1: Shut up! Kinahang lang buhaton mo. Aron dili ka na matultulan pa ni Denver.
0: Oh, ang pagpalayo ni Ning Dapita o dili ka na magpahibaw pa kung asa ka kamo sa imong mga anak sa lain-laing lalaki. Palayo ka mo, Candy. Aron dili na makasayon-sayon sa pagpaduol ni mo sa Denver kay makaguba lamang ka mo. Sayang kami niyoon.
2: Unsa?
1: Palayo, Candy. Palayo kang Denver.
0: Gibiyaan ako niya. May palayo na siya. Nakigminyo na siya sa lain. Pero kamo ang labaw sa tanan, wa pa makamove on. Nganong dili na malang ko ninyo hunungan? Nganong dili kamo ang mapalayo? Hatagi ko ninyo kalinaw. Ug ang gusto ko, katapusan ninyo kinipag-anhi. Kaysa sunod na mamalik pa mo, sundang na ang musugat ninyo.
1: Unsa? Hilas ka sa tanang hilas.
0: Palayo na

0: Nang hipos ka manggon sa imong mga gamit kandi o mga gamit sa mga bata. Nga no, kinikandi, apo. Mupalayo lang una kami sa mga bata, Lolo Tasyo. Ambit. Unsa?
1: Unyaasa man mo? O nga no man? Uy, nga no na. Uy, tubaga ko.
0: Aron dili na kami sa mokon pa sa pamilya ni Denver. O si Denver mismo, dili na makapaduol pa na ako. Gusto na sab kong makapatulog kalinaw o makamove on. Kagikapuhin ako.

napagod na rin po ako sa bawat isang sakit na nararamdaman ko noon nang dahil sa patuloy kong pagmamahal at pag-ibig kay Denver. Napagod din po ako sa pangdidistorbo sa kanyang pamilya sa akin. Nais ko na lamang po ng bagong paligid noon. Pero bago pa man kami nakaalis ng mga anak ko ay dumating na si Denver. Lumuhod siya sa aking paanan, nakiusap na huwag akong lumayo dahil ang sabi niya, bumabalik na siya noon sa piling ko.

0: Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamar.
6: Dagang salamat Lunila Marquez, Lunila Marquez. Ayon, diba kagugol kaayo ng kanana kay balatian, especially sa imong dughan, ikaw nga babae diha, kanang breast cancer murag uso kaayo ba no? Maringon uso, pero kanang murag daga ng mga ihap sa mga kababayen nga may experience ana, kanang naiuban diha mga batan-o pa 20s pa 30s pa, kasagaran na sa 40s na manginana no. Unya mo ingon ra ba dayon nga kanang yun yung magpakemo, murag na okay na, yung mo ingon na dayon cancer-free na daw. Unya pakasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag na hitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John. Naman siya breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya. Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mao'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong bation nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Nga imo dayon pasagdan kay murag okay ra madadara, ligilingin ana. Kinahanglan nga imo hagyong matagag focus sa imong kaugalingon. And syempre, kung naa kay gibati karon all the more nga kinahanglan mo inom ka sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance nga tambal, ay lang pug biyahe. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ug ang matag usa ka ingredients dai mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Nay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba?

0: i-recommenda nga imong i-kutawga ng i-consumo sa tibok adlaw, kanong murag allowance ba of fiber? Nya vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya og kining kabag, kanang sige kabutdan sa iyang tiyan, kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation, nga dili ka regular magpupo. Unya dili ba'y amaayon ng dili ka regular magpupo? Kay good luck sa gyud sa colon cancer. Minana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang ato mga panunaw ka makabuhay, kinahala nga gyud tay fiber. Og usa sa source sa fiber mao ang guyabano, di ba? Unya anti-carcinogenic pod dunay ingon ana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies ka makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial po, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha, malikayan ang bisan unsang matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas ilang nadiskubrihan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo daghan, dili mo lamay. Ang ikaduha sa nga pagtuon, na-diskubrihan po nila nga ang extract sa guyabano makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O di ba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Moinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi ka makabuhay isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa Makabuhay!
0: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angay ng una-unaon, wala kay angay ng kabalakan, wala kay aning kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape nga ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan-unsang mga balatian nga naa ni mo diha. Saka ang imong reflux imong acid, motokar imong acid kay acidic kang dako magpalpitate ka kanang kasagaran nga kanang mo inom kag kape. May mga tao nga daghan kay ihap ana nila nga magpalpitate imo inom og kape nya kay badlungon man kay kay magkape man gyud kay di makompleto ang adlaw di ka kape kay uban di kalima sa sakado mo kape ala oi coffee is life na gyud na bahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud. Kaya mag-antos man ka ana ka makabuhay nga though na-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutokar sa mga kaugalingon uncomfortable man ka ina di ka kakonsentrate yung mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na og mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients og ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Usa na riha ang psyllium husk o ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib sorry sa mga nangaon naka-diarrhea. Kaya sa research magod nga gipahitabo, may pakita nga ang psyllium husk maka-relieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre usa pa ka pagtuon ang gipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga naay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Kanya may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, may baba pod ang ilahang timbang, niyang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So dako kay matabang ang kinatawag na tuog psyllium husk. Kung usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo na manginom na taana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Maraming salamat ang atong programa, ang atong tulumanon ka makabuhay, ang tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong nga kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang mismo sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing o diferensya sa kasing-kasing, kanang kakapoy imong gibati sa imong panglawas, problema sa imong baga, respiratory tract infections, kanang dali nimo nga pagtiguang sa physical, doon na kay diferensya sa pagtulog, insomnia, paghikalimtano nimo, depression, UTI, constipation, simpleng bagay lamang kana. Muinom kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang pag-inom sa mga adult, imintinar lamang ang tong pag-inom, usang ito sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom kanang dili bugnaw, inadlaw nga tubig, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutos ka na sa dili pa mukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakagipamati si mong lawas, mas daghano na itong pag-inom ka makabuhay. Duhang ito sa tulog kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Siyempre, ang tubig na paggagamiton as usual, inadlaw nga tubig. Sa dili ka pa mukaon, pwede sad nga after ka na mukaon, pero mag-ihap sa kag-usa ka oras, una ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus. Isip imuhang food supplement. Salig ka makabuhay, aron nga ikaw mamaayos imong balatian, o kung healthy imong lifestyle, baskog ka pa karon, protektahan ang imong lawas, gikan sa nagkadaiya nga mga balatian, o mga sakit. Sige na, muinom na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement.

0: Oh hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle, kagani ato nabati. Ang kinatibuk ang chapter 10 sa revelation sa atong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to kamakabuhay. Sumpayan ta nato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Well, karon atong lakbitan og isgutan ato nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimti, and God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat sa mong kaagi do pa matapos sa tag feature sa kinatibukan gayod sa mong story. Pero nahibaw yun ko sa mas naandan, sigurado ko nga nakapupog pagtulunan ang atong mga suking tigpanubay, ang atong tigpaminaw sa matag yugto, sa matag chapter sa imong kasaysayan. Pero kung basihan na itong chapter 10, lisod no, nga ka nagipasakitan na ta, gibiyaan na ta, nahigog magihapon ta, unyag bubalik ka ang tao nga mibiya na itong mipasakit, murag naarag ihapon ta, available na ihapon ta, unyag napagito ang mga jutay, o dinagko ang mga kalibog, kung kaya na murag na iplano nga mubalik na to humanta pa sakit eh. Ala no? Sana all balikan. Pero kung ako, mubalik man ka, wa na'y kapuslanan, especially kung naminyo ka na. Unsa naman ko ani, mamhimo kong kabit. Ay, dili, I won't settle for anything less. Og maura sanay ako isulti sa mga naka-experience inguniini karon mismo. Ayaw in town ka mo pag-settle. O ganito ito, marang kumakotento na lang mo sa kanang maorani. You deserve better. You deserve more. Dili kay mga kakapiranggot na kaligayahan lamang ang para sa inyo ng bongga. Diba? So, ibalik nato ang bongga ng importansya, yung value natin sa sarili. Dili ito magpakaubos, no? Atong dignidad, kinahalang mintinahon nato. Ang atong reputasyon, di nato yama-yamaan. Ganon. Unya iampo nato ang tanan sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay diha lamang sa sunod nga higayon atong sumpayan ang revelasyon ni Candy din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mahikala na sa kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilisan yung higalas, Kuya Earn, ngayon ikauban sabay sa paghatag na usabog laing tampo sa usa ka babae nga si Aliyah. Lumulupyo kini sa Davao de Oro. Kumusta, taga Davao de Oro, inyong kabayan nga si Aliyah, mao atong sinder karong adlawa. Kumusta, Aliyah, no? Manghinaot ko, Aliyah, nga nakakaroon sa mga nahimutangan. Nabi na diha sa Davao de Oro, kung asa makasa Davao de Oro. Manghinaot ko, nakakaroon nga nag-abang sa imong kaaging, imong gishare diri sa toa. Tuod may gala, no? Katong adunay mga willing na gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede rin nyo i-take sa atong number, no? Number na itong 0970-871-9592. Kung di naman gana tumatubag mahigala, no? Text lang nga, doon na mo i-share nga kaagi. Kaya ako na lang ang manawag sa inyo, ha? Okay pa rin ito mahigala, no? Kumusta itong mga lugar nga nagpabilin nga nagsuporta sa atong programa, pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa atong mga users, sa atong mga produkto. Kumusta ang tanan atong mga users, no? Sa tanan nga naggamit sa atong mga pinagkalalaing mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kinitong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, no, sa mga users nato diha, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, no? Kung nga maminti na ninyo mahigala ni pag-inom atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mamatikdan niyo mahigalang mudaghan ang inyong pag-ihi. Sa sinugdanan mo ra ginagmay ra inyong ihi. Kung maminti na ninyo ini pag-inom ang atong Coffee Corn Gold, matingala mo nga daghan ang inyong ihi, no? Unya tapos diha na dayon mamatikdan niyo nga ang inyong mga hugaw sulod sa inyong lawas ginahinay na sa pagpagawas pinagi sa pag-ihi. Ana ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mao na ginatawag siya nga cleansing effect, kahinluan ang sulod sa atong lawas pinagi sa pag-ihi. Ug dayon mahitabo nga regular na pod ang inyong pagbawas sa inyong hugaw kada adlaw. Kay naay mga tawo nga mulaktaw tag usa ka adlaw una makapagawas sa ilang hugaw, dili man guna mayo ang paingnan mahigala kung usa ka adlaw duha ka adlaw nya maminti na nato na nga makapagawas ta, no? Diligin mayo ang paingnan sa atong tinay. Atong tinay mo'y mag-suffer niya na magkabukul-bukul, magkasamad-samad, hantod, malata, mga higala. Tungod sa atong pabaya, paingon yun na sa colon cancer. Dili na ito magpaabot niya na mga higala nga mahitabo ka na simba ko sa ato, ah. Namantay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang sa ato, ah. Tingin ninyo, niya tagtunga lang sa kutsara inyong matagtimpla, nagkantidan lang na siya 4 pesos. Sa tunga sa kutsara nga timpla ninyo mahigala sa kada adlaw, dako na kay nagtabang sa inyong lawas. Sa paghinlo, sulod sa inyong lawas, pag-ihi o pagbawas. O niya ikatulo mahigala, maanggo na po nimo ang taas-taas na nga paghinanok sa imong pagkatulog. Kaya kung namang yung mga tao nga nakaangkon o kining insomnia, pagmutukar ng insomnia mahigala, bisan pag unsa ni maglimbag-limbag para makatulog lang ka, di yung ka makatulog. Naakitay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang ni Ana. No? Muna mahigala nga batasanan ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nya, kumutisting mo niini mahigala dito sa parmasya o ikumplito lang ang pangalan. Ingnan lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Ingnan na lang mahigala. Paghatag sa taga-parmasya, makita niyo may pagka-silver, then may pagka-black ang sa ubos, nga may pagka-gold yellow ang color sa atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Na 200 grams mo nang pinakadako, na po'y 110 mo nang pinakagamay sa. Okay, mahigala, kung maminti na ninyo ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sad ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple, no? Plus 8 herbs nang tawag niya na mahigala tungod sa mga sangkap nga ubay-ubay ni ini. Ay nagkananlaing mga sangkap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo mahigala kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Dunay usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba mahigala.
Din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maorag yapon sa atong coffee corn gold, no? Og napagidugang sagol na siya malunggay. Gawas nga makatabang sa fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pangasagol mahigala na siya guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis. Dugang pagyud nga sagol mahigala na say ampalaya og barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na say spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Para makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang imong pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. No, taas-taas na ang paghinanok nimo mga higala. Busa mag coffee corn purple sa matag adlaw mga higala. Muna ko ha, balik-balik kong gina ko ni ayaw yun ninyo himuag sili ang ato mga produkto, no? Nga diha dahil mo halang din ang sili kung imo pig-on mga igala, no? Pero kani itong product, langat pa ni siyang duha kadlaw, tulok adlaw, kay manambal pa na sa imong lawas, ayaw himuag siyang sili nga pagpiga sili mo halang na yun. Tunay-tunay lang gina ito mga igala, no? Para di sa ingon ng daya, tabangan naman di ay wala di ay, no? Okay. Kung gusto niyong ipikto na yung mahigalan, muhatag siyang enerhiya nga makatabang sa imong trabaho sa matag-adlaw ang mga gimbuhaton, labi na mga kasambahay o asa ka nagtrabaho sa opisina, sa construction o asa ka nagtrabaho, mag-uuma baka makatabang ang Turbo Max Coffee nga dili ka maluya sa imong gimbuhaton sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagit siya re-ginseng mahigala makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manian ng ubo. Napagit siya panax ginseng mahigala o horny goat weed, pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo, pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya o mga papa, mga daddy o mga mama, madam, no, mga ma'am, no, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Tod, no, sa mga first timer nga moinom sa atong Turbo Max Coffee, kung first time ninyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet, kay sachet man ni siya mahigala. Tunga lang sa ninyo para ma-studyohan ninyo kung unsa inyong feeling nga basing kulang ra sa inyo ang tunga sa sachet o baka pwede ba ninyo hotdon ang usa ka sachet sa patag timbla ninyo. Studyohan sa inyo mahigala mo na tunga lang sa sachet. Okay, padayon ta mahigala ang atong lawas na kinahanglan kita og haplas. Kay nata isay batiyon nga panuhot, pamaol, o nga na ba? Napabay uban mga problema sa atong lawas nga kinahanglan ta og haplas. Kung haplas na manggaling inyong ipangita, mahigala, iurayon na mahigala. Kay daghang katabangan atong urayon, dili lang sa panuhot, dili lang panakit sa lawasan, pati sa atong mga panit kung naay mga problema atong mga panit sa lawas. Kini atong urayon herbal liniment oil, wala siya'y halang, wala siya'y chemicals, dili siya makadaot sa panit sa mga bata, dibod sa halangan. Huwag nindot ni sa mga buntis, dili madaot yung baby sa ilawom, no? Tungod kay wasay chemicals o halang mahigala. Pure herbal ang anaa sa atong urayon. Nadiha ang citronella, kakawati, himag, o kining luya, guaba, uban pa mahigala. Naa sa atong urayon herbal liniment oil.
Kanitong Orion Herbal Liniment Oil makaproteksyon sab sa ato ang dili kita matugdungan og lamok labi na sa mga kabataan. Sa mga katol-katol allergies, makatabang siya, makatambal siya niya na. Og dahil sab sa kining mga pangagod og mga bun-i. Makatabang siya niya na mahigala, matambala na, patul kay kan bun-i. Grabe ng bun-i. Kung kay na mahigala, labi ng paningtun ka na diha gid igara ang bun-i mo na. Kinahanglan tag Orion Herbal Liniment Oil. Pwede nyo sagulan og ahos kana na may nganam, mga buni-buni, mga pangagod, magchap-chap og ahos butay Orion nga atong haplas og dayon diha ibutang sa mga katul-katul sa panit. Nga na siya kanindot atong Orion may gala, nindot sa mga almoranas kung naay mga nitukar ang almoranas niyo din ha tungod kay nakakaon mo og bawal. Pagkuha og Orion nya pagkuha og gapas matag gabi itaplak dito sa imong lubot. Nga na og matag tiki may gala taplakin og gapas nga naay binutang nga Orion ang gapas. Balakubak sa ulog kaspa katabang atong Orion niya ng mga silingan. Makuto og lusa og kuyamad sa bata. Haplasira ng buhok sa bata. Tan pag malukop, putsa siya sa kauras ng silupin. Ato lang nang balik-balik mahigala nga unsa ikatabang sa atong Orion para ang uban sa mga bago na itong mga listeners makabatigid sila nga natay mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo. Nasabtay kaming na itong Supremo Herbal Oil. Kini itong Supremo Herbal Oil, may gala, nasulayan na kini sa 25 na katuig sa ubang tao. Nawala lang ni sa dugay-dugay nga panahon, no? O karon gipaningkamutan na ito nga may balik o masulayan ninyo kung mapalit na kini ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong mga lugar. Kini itong Supremo Herbal Oil, may gala, doon na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luyah, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini anti-fungal properties. Ug dayon matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunay ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Ug dayon sad matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran. Bation sab nimo ang relieving effect mahigala. Oh, nya tapos dili sab ni siya maduulan og lamok mahigala, no? Tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung haplas lang po ninyo gikinanglan basta mapalit na ninyo ni mahigala ang atong Supremo, masaligan usab kini siya. Okay, mahigala, no? Standby lang una sa uban pa natong produkto na akong ishare niya sa inyo, ha? Ikan sa mga kabataan hantod sa mga tigo lang. Pero standby lang una ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaaging nga giasoy o gisugilong dira ka na to sa usa ka babae nga si Aliyah nga taga Davao de Oro. Aliyah, ano yung mong kaagi? Doctor!

0: Alia! Alia!
1: Oh, si Manong, si Tumanrod, unsa man natanong?
0: Ay, day, adto ka sa to imong amahan, ni pirtigid intang hubugan, day.
1: Si Papa hubog na, Sam.
0: Ay, nagsagunso naman yung pagkahubog sa imong amahan.
1: Kinuko ni si Papa.
0: Ay, murag, apektado yun na pagkamatay sa inyong inahan.
1: Mawala yun na, no? Basta mawala siya, hubog siya. Sigigilak, no? Niya si Iksangpit sa pangalan ni Mama.
0: Nato ka sa dito, day. Ina, day. Tabangan na ka na mo kay murag sa imo rin na maminaw.
1: Sige, no, ngantuhan ako, no? Noon saan naman taon ni si Papa. Wala may hunong si Kinaminaw. Sa naman taon ka pa, nahubog na saan ka pa?
2: Eh, admira ko rin yun. Malingon ako, ano ba? Di rin ako matulog.
1: O sa intindi pa, magsige kag tulog di rin matunugan ka kanoday?
0: Ay, sige na, pakuha na yung mga manib. Kuminsya agad nga mo uli.
1: Padali na pa.
0: Doy, sige na doy. Kaya matulog ka dito rin yung balay doy, dili rin sa gawas. Magsigi kag tulog diri sa gawas ng Bastilan. Masakit yung kanang trabaho nimo.
2: Sige na nung, sige na nung.
0: Ay.
1: Balay na ba? Hawitin sa kong abaga pa. Mangulin sa dito rakas balay yung pahulay. Dili pwede diri ka magmintin sa gawas. Masakit ka madugay ba?

0: ginahotabangin taon ko. Gusto mong tao motiwas pang eskwela. Pero si Papa, apiktado kayo sa pagkawala ni Mama. Di niya madawat na wala na si Mama. Tabangin ko, Kino. Oh. Si Tia man eh. Hello? Tia?
1: Kumusta mo diha?
0: Oh, Tia, salamat ka nakatawag ka. Tia, niundang na ko pag-eskwela.
1: Unsa ka to? Niundang ka pag-eskwela?
0: Oh, Tia, wala may mahimo. Ako mamangon. Lisod kayo di ko manarbaho. Unsa may makaon na mo. Nasugat pagkapatay ni Mama nga. Manghudi mo. Si Papa sa sige nagkahubog, wala na sa mayong una-una. Sige nagkahubog, sige lakaw-lakaw. Para lang daw malimtan niya ang problema. Hindi niya madawat. Kaya nga, wala na si Mama.
1: Kinoo ko ninyo. Muna ka pag-eskwela ko niya. Saan naman lang imong kaugmaon?
0: Bahala na siya. Basta kay ako mamangod, baka padayan pag-eskwela ko. Ako'y mag-antos.
1: Padayan pag-eskwela. Ako ni magsuporta sa inyo, ha? Padayan pag-eskwela. Kano sa paka nagsugod?
0: Gahapon pa siya, nagsugod na og trabaho.
1: Undangi ka ng trabaho ni mo. Padayan ko ikaw kwarta og padayan siya mo pagtuon.
0: Siya?
1: Oo. Kinoo ko ninyo. Hinahinay ka na pagtambag imong amahan nga muundang na niyang inom-inom kay basin masakit siya, magdubli na hinun atong problema. Ha? Magpadala ko og magkwarta. Para adunay mo'y magamit din ha. Huwag dayon, magpadala ko kwarta para pag hinahinay sa pagtukod og balay, huwag ikaw magpatukod niya para pag uli na ako na ako'y Pinoyanan. Para dihan na rin kita mag-uban. Huwag ka ng balay nga giabangan din ha. Biyain na ka na ninyo. Pag mahuman ang balay nga akong ipatukod, ikaw ang magpatukod, kaya magpadala ko kwarta.
0: Oh, sige siya, salamat siya. Salamat kayo.

0: muna kag trabaho, Aliyah. Imbis kita bangan ta ka para makapasok ka nining trabaho sa parmasya. Sayang. Mayor bang ta ka dire sa parmasya niya tapos undangan nimo. Asitya na mo magpadala ng kwarta mo na siya masuporta sa ako ah. Pag-eskwela ug makauna mo. Si Papa nag-agan na lang kung unsay naa sa balay. Maor po imong magamit. Pero mamparahin ko pag-eskwela.
1: Oh, sige, sige. Sa bagay, importante sa mga pag-eskwela. Asar ko ng trabaho kung makahuman ka na.
0: Salamat sa pagsabot ni mo ha, Michael.
1: Ay kabalaka, sa tanang oras. Sangpit lang diri sa kung sa akong ikatabang. Maningkamot ko para matabangan takal.

0: Unto ko sa palay nga gisaling ni tiya diri sa koa.
1: Asa ka, Aliya?
0: Apa. Manto ko sa gipahimo nga balay ni tiya.
1: Kumusta to dito?
0: Nakainom na pod ka pa?
1: Gamay lang. Ako lang hinahinayad sa pagbiha. Di lang ako biglaon.
0: Paundang na ni Ana pa.
1: Lagi.
0: Dawatan agud nga wala nagit si Mama. Pa ikaw nali pamalingke ha.
1: Ah, may kay sige nagpadala si tiya ni Ma.
0: Oo pa, kay nabalaka siya nga mundang ko pang eskwila. Kay mo trabaho ko para sa ato ang kinanglanon sa matag adlaw. Manawa siya mo sugot, siya nang nagpadala sa ato ah. Niya sabay na pod sa pagpatukod yag balay para pag-uli daw niya. Nasa kapuyan, og dito rin sab daw tapapuyon sa iyong balay kumahuman na ka na.
1: Mao ba?
0: Oo, niya ka ng balay nga tong yabangan. Ato na ka ng biyaan. Para sab nga malimta na gini mo si Mama. Kay kung naatada ka dunay sa balay, nga tong yabangan, di ka kalimot kay Mama.
1: Usa ka na, Aliya nga. Murgalit na lang ha. Mabati na akong tingog ni Mama ngini mo nga. Musang pitsa ko ah.
0: Mao gani na. Matos ako sa balay nga gipahimo ni tiya.
1: Oh, sige.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: at dunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-apil.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal! Isorado mo data!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Nangita ba?

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
0: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
1: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Bataan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Hello, kumusta ang maing buntag? Kumusta ang maing buntag ka natong tanan? Maayo maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa ato ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Sa ato ang 20 kalungsod o 2 kasyudad sa 464 ka mga barangay. Sa mga nagtuong ang tanang panahon panalangin gikan sa atong labawang makagagawa. Kutob sumabot sa lanog sa ako ang tingog. Dawatan ninyo ang akong pagpanimbaya, maadyong buntag ka natong tanan. Sa itong amahan sa lungsod, maramag Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak o ang tanang membros konsilyo. Sa itong pinalanggang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Subiri. Sa tanang mga suking tigpaminaon ni atong programang Barog sa Kamatuoran, ang inyong ubos ng alagad sa kanginan paglaong bensyon, makikuban kanino sulod sa 2 ka oras ng takna sa kamuntagon, maadyong buntag ka natong tanan. Sa dipatamuhatos, sa ato ang labing mainiton nga diskusyon karong nga buntaga, at tuta sa ato ang pagpangalias sa atong labawang makagagawa.

0: Sa magkausapa, maayong buntag ka na tuntaran. Adlaw nga Sabado, Pitsa 29, bulan sa Agosto 2026. Majong buntag di ay sa ato ang mga iksoong SDA nga nagapaygayon sa ilang panimbahon karong buntaga. Sa atong mga suking tipaminaw sa Tresyero Distrito, nininga pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Sa atong mga amahan, nining walo ka lungsod sa Tresyero Distrito. Mayor Puling Lorenzo Quezon, Mayor Jimboy Rabanes Kibawi, Mayor Mel Boros Damulog, Mayor Abukayan sa Kitautaw, Mayor Dandasan sa Dangkagan, Mayor Pizarro sa Don Carlos, Mayor Canoy sa Kadingilan, and of course, Mayor Joel Drumal sa lungsod sa Maramag. Ayon usab sa ito ang amigo o responsableng amahan sa Mayor Mayor sa lungsod sa Pangantukan, Mayor Manolito Garces, uban siyang kabag, Vice Mayor Wade Hernandez, good morning. O sa tanang mga suking tingpaminaw, diya sa lungsod sa Pangantukan, labi na gid niya itong mga association sa DOLI, DSWD, o gatong local funded. Good morning, hinaot nga kamong tanan, doon na higayon nga maminaw. Sa akong mga suking tingpaminaw, sa gihapon live ang ato ang Facebook. Og sa di patamuad to sa ato ang mga gapangisugutan karong buntaga, mga igsoon, mga igala. Sa ngalan sa kanitibukang puwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon, we would like to extend our condolences to the family of late former mayor Guy sa lungsod Quezon sa iyahang pagtaliwan. Would like to extend our deepest sympathy to the very family of Mayor Guy. So si former Mayor Guy may taliwan na niya itong August 27, kundi kitong sayop. So mga pasubo sa pamilya nga gibiyaan ni Mayor Guy sa lungsod sa Quezon, ang Ginoo magahupay sa inyong pagbangutan. Duyog kami kaninyo ang kinatibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Mga igsoon, mga igala, dito maglangan sa ubay-ubay ng mga isyu ng atong pag-isugutan. Karong buntaga, ang ika-19 nga impeachment, ika-19 kaadlaw, no? Sa pagpahigayon sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte, kung atong times into 25 million a day, mukabat na og 475 million ang gasto sa gobyerno sa pagpangita sa 125,000 nga confidential fund kuno, matud pa sa prosecution nga kini wala ma tarong pagkagamit. Okay? Korte Suprema in bank, mga igsoon, mga igala, hingpit na nga gi basura or hingpit na nga gi patuman ang no second placer rule. Ato nang hatagan pagtagad kay murag medyo maapektahan galing ang congressman aning nagsigig saba dito sa Manila, 6th District Congressman Bini Abanti. Tanaw na to kung mapilan ba siya sa buwag nining gipagawas sa Korte Suprema nga no second place rule. So, giambad nun na gina sa Korte Suprema, mga igsoon, mga igala. Senator Rafi Tulpo, Senator Judge Rafi Tulpo, remark of stupid or tangah-tangahan. Atong hatagan og komentaryo, mga igsoon, mga igala. Iya kining gi address ngadto sa hostile witness sa maong impeachment nining ika-19 ka impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Senator Robin Padilla using for aliases, man itong hatagang pagtagad karon, mga igsoon, mga igala, tungod kay mihatag pod og remark si or statement or remark si Senator Bam Aquino Okay? So, sa national or international mga balita, mga igsoon, mga igala, adunay usa ka deadly flash flood nga nahitabo sa nasod sa Nepal. Niatong milabay adlaw, walay ulan mga igsoon. Walay ulan, walay signal sa bagyo, apan daw sa kalit lang usa ka magkapanimbawat balhibo nga kalamidad nga milukapa or milagkapak sa nasod sa Nepal nga wa damha sa mga taga Nepalis nga may tabo kato. So ang Nepal mga igsoon mga igala usa ka nasod nga diin dili makalingkawas sa issues corruption ang maong gobyerno. And of course, susama man sa ato ang nasod sa Pilipinas nga karong mga panahona di pod makalingkawas tungod kay grabe gid pod ang mga ignunta issues corruption mga igsoon mga igala. Now kung pangutanon ta or pangutanon ko in my personal opinion, kinibang nahitabo sa Nepal posible ba? Or unsa ba gyud kaha ang misteryo nga naglimin, posible nga nagpaluyo niining hinanali o makalilisang nga flash flood dito sa nasod sa Nepal nga mikitil o pipila usab kakinabuhi. Mauni ginaingon nga posible nga mi-intervene na ang labang makagagahom sa wa niya pagkahimuot sa pagpadagan sa mga gobyerno. Kay posible anang maong nasod ang pagpadagan sa gobyerno dili na mahiuyon sa iyahang kabubuton, di na makalipay siyang mga mata. Now balik ta kung din nato i-apply sa ato ang nasod sa Pilipinas, mahimuot magka kung kita mag-evaluate mga igsoon mga igala, mahimuot ka ang labang makagagahom sa kahimtang or sa pagpadagan sa panggobyerno karong panahon sa nasod sa Pilipinas. Now, kung wa mahimuot ang Ginoo, tungod kay grabe gyud nga paghitak sa corruption mga igsoon mga igala, nagpasabot ba kini nga ang nahitabo sa Nepal posibleng mahitabo sa Pilipinas? Kung atong lantaon nga it was God's intervention ang nahitabo sa Nepal, para nako posible gyud nga mahitabo diri sa nasod sa Pilipinas. Now, kinsa bay angay nga mag kuan ani? Kinsa bay angay nga mag-assess sa engka og lingon ini? Siguro ingon ako kitang tanan. Para na lang pud nga fear. Pero dili ka mangahas sa pag-una og confisal ang mga daotan? O sige, ingon ato nga dili daotan. Ang mga kawatan sa gobyerno. Dili ka ha? Dili ka ha? Kamu ang una nga magmatinud-anon sa inyong pagpanerbisyo kay kamu nanumpa sa inyohang gisaaran, sa inyohang pagpangatungdanan? Kung pananglitan mahitabo sa Pilipinas ang nahitabo sa Nepal, unsa may mahimong linugdangan? Unsa may mahimo ang ingno nato kahimtang sa nasod sa Pilipinas? Posible mo ingon ang mga ordinaryong tao, labi na ang mga inosinti, labi na katong walay ingnon ta kalambigitan sa mga buhat nga wa makapahimaya sa Ginoo. Mo ingon sila nga siguro, Lord, unaha tong mga kawatan, labi na gitong kawatan sa flood control, no? Kay kung mauna to, at least murag mahimong patas pod. Taliwala sa amo ang kapubrihon nga nanginabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Kay kung ang pubri pa ang unang mahitabo, ang unang maigo rather, magantos, murag makaingon pa na murag dunay chances nga makaingon kita nga may pay matapos na lang ang tanan. No? Pero ano lang siya mga igsoon nang igala? To be fair pod, anak nilang mga tawhana. Kana sila ang ilang buhat ana puro mangi propaganda. Puwera na lang sa mga ligdong nga mga naas pangatungdanan. I'm not referring to all, but I'm referring to those heart nga diin gitakluban o gibutaan na pag-ayo sa pagkadaotan. Muna'y giniingon nga naaman tay chance ha? Naamagod tay chance nga kita nga mga katauhan, natay chance ba? Natay chance nga kanini ang musintin siya aning mga tawana? Labi na kung pananglitan madayon ang barangay election kay 50-50 pa man ni karon. 50-50 madayon, 50-50 dili. Kung pananglitan madayon. O sige, kung dili madayon, naamanggi barangay election or napoy national and local. Unsa may angay natong buhaton or unsa may atong gantangan or unsa may ato ang panaksan gamiton alang sa pagsintensya nining mga tawana. Number one, kung diha sa ato ang tugaran sugod sa barangay mga igsoon mga igala, kung kana nga public official na involved kay na sa korupsyon, hinahinahi na na og sintensya. Huwag ayaw na tuguti nga hupayon kapas malalangon nga mga pulong ana. Kay lalagi nagpulong. Huwag ka nang naang gisindinsyahan na sa una kay nangawat. Ha? Ayaw nagtuguti nga mubalik pa. Kay mubalik, ginagay. Manguy ko'y pag nagbalik. Manguy ko'y nagbalik. Ha? Labi na kay ang kagawad, pito kabuk ang piliun sa barangay? Ha? Makabitay lang na siya, maka number 7 lang na siya, larga na na. Ha? Unya, pakitang gilas na karon. Ha? Kunuhay, konsultas, katilingban, unsay panginahanglan, pero ang panginahanglan nun sa katawan, iyar pong iyangungo dito sa ibabaw ba? Iyang iyangungo dito sa ibabaw nga, iya kunuhay ang suportahan, himuon niyang gatasan. Ha? Himuon niyang gatasan. Iya din dalun niyang ngalan. Nga siya na ning kamot, gipaagi sa ako ang tabang, hindi maka-establish kunuhay kag utang kabubuton. Pero ang tinood, wa kay utang kabubuton niya, gibuhat lang na niya. Kay gusto niya nga kwaon imong sipatiya, kay basin maapil siya sa pito kangalan sa kunsyal nga imong ibutang. Pero kung pananglitan mga igsuon, mga igala, mo niya, may palagi mubutar tag wakwak. May pay mubutar tag barangay official nga wakwak kay sa kawatan. Kaya kanang kawatan, mga igsoon, mga igala, ultimo. Ha? Ultimo project ana or ultimo premium ana. Premium ana sa padula sa iyahang distrito nga na-assignan, ugumon pa na. Na. Ha? Ugumon pa na. Una nga, may pay mo mupili tagwakwak. Kaya kanang wakwak, mulupad pa na itong laing lugar, dito na mangukoy ug baboy. Kaysa mubutartas usa kakawatan ibutang nato rindas pagamanan di na mangundang og kuy-kuy, di na makuntinto swildo, di na makuntinto swildo. Mo na nga kining nahitabo flash flood sa Nepal, posibleng may tabo sa Pilipinas, then apektado ta kung mahitabo. Kita nga makaluloy, kita nga nas ubos nga hutong sa katilingban, pero panahon sa eleksyon kabalota nga dunay isyu ang maong tao, pero ato gyapong ibalik sa pangatungdanan din kita ra gyapon. Naa ra gyapon tay contribution sa iyahang sa unsay mahitabuon niya sa atong katilingban tungod kay ato gyapon siyang gibalik. Dise 9 minutos ang milapas sa Alcites kabuntagon. Bueno mga igsoon, mga igala, ato nang hatagan og pagtagad. Ang ato ang mga isyu nga ato ang buot pagahisgutan mga igsoon mga igala niining karong buntaga. Sa ika-19 kaadlaw mga igsoon mga igala nga pagpadayon sa impeachment sa ato ang Vice President Sara Duterte. Si Presiding Judge Chis Escudero mga igsoon mga igala may pagawas sa iyahang warning statement. Og mauni ang iyang statement mga igsoon mga igala atong pagabasaon. Atagan na itong pagtagad, Panikamoto na ito nga mahubad tanis sa Binisaya, kaya English paka kini mga igsoon. Sumaw kini siya ang statement ni presiding judge mga igsoon regarding sa nagpadayon nga impeachment batok sa kang Vice Presidente Sara Duterte o kini iyang gi-address both sides labi na gyud sa mga senator judges. Ako masahan. Presiding Judge Chis Escudero warns over public impeachment disclosures. Matod pa niya, 30K fine. IBP International Bar of the Philippines, this is IBP, or Supreme Court disciplinary action await violators. So, kung doon ay maka lapas ni ini nga mga rules o reglamento diha sa Senado, sulod sa impeachment court regarding aning mga ipang mention or inuntay ipang open up nga mga sensitibo or ibutang tapa nga mga foul words, siguro apil na ani natong basahon dunay 30 mil kamay ra man ni kaya ra man ni bayran. Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero has issued a stern warning to the parties in Vice President Sara Duterte's impeachment trial against publicly discussing or disclosing matters concerning the merits of the case. Mahini ko na nigid kay di kita abogado pero sige lang paningkamutan na to nga. Escudero announced two-strike rule for violations involving public disclosures. So doon ay dua ka ruling diya sulod sa Senate Impeachment Court sa mga violators na nang milapas sa or misupak sa reglamento mahitungod sa pagbutyag. Ano siya? Under the rule, those covered by the impeachment proceeding who repeatedly make statements or reveal details concerning the merits of the case may face a fine of up 30,000. He stressed that the measure is intended to preserve order and protect the integrity of the proceeding while the trial remains ongoing. Di amanggod sa sulod sa korte mga igsoon mga igala, ang respondent remain og sa kwan presume innocent until proving guilty. So, i-apply na to kang Vice President Sara Duterte who was the respondent aning impeachment. Inusinti pa siya, inusinti siya, bisan pa nining trial, tungod kay ang kurti lamang ang makahatag og judgment aniniya. Pero sa impeachment nga isugutanan mga igsoon, mga igala, ang nitindog nga kurti mao ang mga Senate Impeachment Court or mga senator judges. Pero of course ang Korte Suprema na ga-observe sila kung do na ba'y mga abuse of authority, do na ba'y paglapas o pagyatak sa tawhanong katungod. Now akong i-apply akong pasabton o niya gamiton ako ang statements ni ining Senator Judge Rafi Tulfo, mga igsoon, mga igala. Sa iyang remarks nga stupid ngadto sa testigo, stupid mga igsoon, mga igala, or katong isa, tanga-tangahan, sa korte, sulod sa impeachment court, these certain words are not allowed. Nga gamito ni mo, why? Because you are a presiding or you are a senator judge. Then if you are a senator judge, you are supposed to be impartial based sa imuhang demeanor, gesture, or the way you raise up a question or manifestation. Now, sama sa akong giingon, mga igsoon, mga igala, nga dili gyud malikayan. Og dunay tulo ka faction, grupo nga klase sa senator judge sa pagkakaroon ang naasulod sa impeachment court. Adunay mga pro Duterte niha. Nga of course, sometimes the way they raise a question addressed to the witnesses medyo bias in favor to BP Sara. And on the other side po, doon na po yung mga pro-BBM nga sa ila pong pamaagis pagpangutana sa mga testigo, medyo po bias in favor to the prosecution. O doon na po'y neutral yung kayo dihang mangutana. Doon ay mga senators nga neutral yun sila. Nga they are trying to be impartial. Ang gusto lamang nila nga mabutyag yun. Unsay kamaturan ni ining mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Now, karon mga igsuon, mga igala. Atong padayonon ang kuan. Matod pa din hini, Escudero also warned that lawyers who violate the rule, so referring na ni sa both sides, prosecution and defense ng mga lawyers. So tanan na ni, Escudero also warned that lawyers who violate the rule may be referred to the Integrated Bar of the Philippines. So kining niyang mga abogado, both sides, defense and prosecutions, kung ilahapon nga i-violate ang reglamento sulod sa Senate Impeachment Court, posible sila nga patawan o kanang gitawag tang sumbong dito sa Korte Suprema nga mo-resulta sa pagka-ingno nato, Escudero referred to the Integrated Bar sa IBP, Integrated Bar of the Philippines or the Supreme Court for the possible disciplinary action. Unsa ka nga disciplinary action, wa man giklaro. Isuspended ba ang lisensya? Isip usa ka abogado? Practicing lawyer? Posible. So wala ma-detailed unsa nga klase, unsa nga nature sa disciplinary action. Pero there will be. Now, karon mga igsoon, mga igal, balik ta. Ang kaning ni ang fine, posible dito ni makapaingon or dito ni makapahamtang sa mga senator judges, both sides, the way sila muris up sa ilahang mga pangutana. Ang formal nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte sa Senado, nagsugod niya itong Hulyo 6, 2026, buti pasabot, hapit na kini magpila ka, o kaduha kabulan ang nagdagan. At sumasaon. Kumasaon na ito. Kabulan, nagdagan, mga pito kasimana o upat kaadlaw na ang milabay. O dako na kaayo ang gasto sa pagkakaron. Wala pa'y pinal nga hukom. O kamatuuran nga napatunayan tungod kay nagpadayon pa ang prosecution panel sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya o mga saksi ubos sa pagdumala sa Senate Impeachment Court. Ania ang mga importanteng detalye kalabot sa dagan sa trial. Status sa kaso o schedule, taas nga proseso. Ang Senado nag-aprobar og 92 kaadlaw nga trial schedule para sa tibuok proseso. Kini siya mga igsoon may gala, gikan sa ato ang follower ha. Akong basahon, gikan kang Sir Oliver Ferrares. Akong basahon. Gilauman ni Lead Prosecutor Jervin Luestro nga mahuman ang trial sa bulan sa September kung walay dugang mga kailangan. Kinsa ang nagpresentar? Kasamtangan naasabahin sa House Prosecution Panel ang pagpresentar sa ilang mga testigo kalabot sa Article 1, misuse sa confidential funds. Wala pa nagsugod ang formal nga depensa sa kampo ni Duterte, sub judice rule na. O sub judice rule. Si Presiding Officer Francis Escudero nagpatuman og two-strike rule. Okay, mao na ni ang akong gikinahanglan. Two-strike rule og sub judice order nga nagbawal sa mga abogado maghukom o kang BP Sara mismo sa paghimo o mga komento sa publiko, medya may tungod sa merito sa kaso samtang nagpadayon ang husay. O, muna siya ang bawal. Alang sa mga abogado nga buhi o gitawag conclusionary statements or conclusive statements against the respondent. Okay, ato ning hatagag pagtagad karon. I-apply ta ni karon sa mga komento ni Senator Tolpo regarding aning stupid. Ato ning atong hatagan o pagtagad. Now, atong bahin sa akusasyon, pagpakyas sa pagpatunay, pagpatunay matod sa kampo ni Vice President Duterte, giakusahan niya ang prosecution nga nagpasiugda lamang og political theatrics og nangisda og ebidensya tungod sa kahuyang sa ilang kaso. Sa pikas bahin, ang prosecution na mahayag nga duna sila'y gikuptan nga mga ligon nga testigo. Lakip na ang mga gideklarang hostile witness gikan mismo sa Office of the Vice President. Karon. Okay, asa na to? Tiwaso na to mga igsoon, mga igala. Okay, so gikan kinisya. Salamat kang Sir Oliver Ferrares. Salamat. Okay, muna siya mga igsoon, mga igala ang gipagawas karon ni Presiding Judge Senator Pimentel. Iyan na ning gi-address sa tanan nga naasulod sa impeachment court. Sa mga senator judges, sa mga lawyers, both defense and offense, defense and prosecutions. Bawal, isa nga mga term nga gamiton ani kining stupid statement or word or remark ni Senator Tolpo, usa kini kabawal, dili gina-prohibit kini nga gamiton inside the court. Labi na kung i-address ni muni ngadto sa testigo or i-address ni muni ngadto kang BP Sara nga mao'y respondent. Kini supposed to be bawal. Now, karon mga igsoon, mga igala, kung bawal, ang pangutana, wala ba nasayod si Senator Tolpo ni ini nga reglamento nga bawal ni siya? The answer is no. Nakabalo sila as Senator Judge. He knew Senator Tolpo unsay mga dapat likayan nga mga statement niya. Kay kining pag-mention niya nga stupid ang testigo, why he mentioned this? Why he called the witness stupid in the blind loyalty? Unang pangutana, tungod ba Senator Rafi kay wala ma-meet up ang imuhang gidesire nga tubag gikan sa testigo? Mao ba ni ang hinungdan nga nung nakatawag ka sa testigo og stupid? It's because wala ma-meet up ang tubag nga imong gihandom nga gikan sa testigo nga madungog sa sambayan ng Pilipino. Pag-abot sa tanga-tangahan, dili gyapon, bawal gyapon ni. Kay kumuingon kag muimo mo buhi na ka og statement nga sama ani mga igsoon, mga igala. Sama ray nag-conclude ka sa usa ka tawo. Kining stupid dito ni gi-address ni Rapi Tolpo sa kang Gina Acosta katong babae. Si Gina Acosta usa ka hostile witness. Ang hostile witness, testigo na siya nga gikuha sa prosecution gikan sa kampo sa depensa. Kumbaga ang inclination horing nunta ang iyahang nature of work gikan sa depensa. Tao siya nga gikan sa respondent. Sa atong pagkaila, naani mga bugat nga mga function si Gina Acosta. Mauni ang nag-withdraw sa 125 million nga amount. Si Mr. Ortonio, mga igsoon, mga igala, maupod ni siya, mga igsoon, ang ingno nato kanang na ang vice or executive or assistant siya sa chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Standby una ta mga igsoon, mga igala, alang sa itong due time painom-dom. Kaya ato ning tiwason pagbalik.
1: adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 ko karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmagabuhay! Health and wellness for God's glory!

Okay, balik ta mga igsoon, mga igalas. Ito ang programang Barog sa Kamaturan. Time check. Adunay 40 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa itong panag-uban. Aga kining programa hatod kanato sa ito ang Kongresista sa Tercero Distrito, Neneng Provincia sa Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zuberi. Adunay, sa di pa kumupadayon sa unahan, ang buhatan ni Kong Inday Audrey mihatag og 1,200 kaslats gikan sa buhatan ni Senator Meigs og gitawag siya educational assistance nga gitawag tulong dulong gikan sa distrito 1, 2 ug 4. Apan ang deadline nahumana ni adto lamang kaghapon. Alang sa mga estudyante nga mitungha sa pribadong tulunghaan atong atak na watag lamang mo sa inyong requirements maka-avail mo sa programang educational assistance nga gitawag og tulong dunong nga gigikan sa buhatan ni Senator Meigs gipaagi sa buhatan ni Kong Inday diri sa Tercero Distrito. Og dili lang to intended sa taga Tercero Distrito kundi lakip na ang District 1, 2, and 4. So, kagahapong adlaw, natapos na ang deadline. So, her hoping nga daghan mga estudyante nga nagtungha sa privadong sektor ang matabangan tungod kay sila man gyud ang medyo dako o gasto kay nagtungha man sila sa privado. So, thank you very much sa buhatan ni Senator Meigs o ni Kong Inday Audrey sa inyohang pagpakabana o paghatag o dugang panglantaw alang sa kayuhan sa mga estudyante dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Okay, padayon ta mga igsoon, mga higala. Sa pagtawag ni Senator Raffy Tulpo og stupid in the blind loyalty ngadto kang Gina Acosta. Of course, unsay bation ka, kung ikaw ang naa sa lugar ni Ma'am Gina Acosta, you are sitting right in front the Senator Judges of the Philippines. Unya ingnon ka sa usa ka Senator Judge nga stupid in the line of in blind loyalty. Unsay imong interpretasyon or unsay imong bation? Of course, di lalain imong bation. No? Di lalim tungod kay unang-una ang tanan nga mga pangutana sa abogado sa prosecution gitubag man ni Gina Acosta, ni Ma'am Gina Acosta. Galing lamang kay posible nga ang tanan nga mga cross examination nga gihimo sa prosecution nabati sa pabor sa prosecution ng mga senators like Senator Raffy Tulpo na wala yun nakapin down kang Vice President Sara Duterte to the point na siya na-discover o siya mismo as Senator Judge ng utana. Sa iyang pagpangutana, in my own personal opinion, nga nung gitawag niya stupid si Ma'am Acosta, tugod kay wala ma-meet up ang gihandom ni Senator Tulpo nga tubag nga posible pod makapin down kang Vice President Sara Duterte. To the point, iyang gitawag og stupid si Ma'am Gina Acosta. Agdiring dapita, usa ni ka ingnon ta pagyatak sa tawhanong katungod ngadto sa usa ka testigo. O kini ang usa ka mga example nganong nag-warning si presiding judge sa Senator Francis Escudero alang sa mga senator judges nga iyang mga kauban. Nga naman, why did you call the witness as stupid? Pero kung na-meet up ang tubag or kung nasipyat, posible
nasipyat og tubag ang kaningni ang testigo sa siguro ingno nato sa mga pangutana ni Senator Judge Raffy Tulfo. Unya sa iyang pagkasipyat sa tubag nakahatag og ingnon ta negative effect kang BP Sara ngadto sa publiko, dili moabot sa point nga masuko. Para nako dili moabot sa point nga masuko or tawgon og stupid si ang usa ka testigo. Pero tungod kay iyang ito, tungod kay wala siguro ma-meet up ni Senator Raffy ang usa ka tubag nga gikan kang Ma'am Gina Acosta, nga posible unta iyang gituohan nga makahatag og negative effect kang BP Sara, iyang gitapad gitawag og stupid ang testigo og dihang napita bawal na siya buhaton tungod kay ang imong pagtawag og stupid as if imong gihukman ang tao or imong gihukman ang usa ka testigo nga kana bang naghimo siya og usa ka buhat nga dili maayo or illegal sa batakang balaod or illegal nga usa ka transaksyon, pero iya lamang gihimo ang pagdepensa tungod kay agalon niya si BP Sara. Muna ang posible nga i-drive ni Senator Judge Raffy Tulfo. Now karon mga igsoon, mga igala, sa pagtawag niya stupid, dili Senator Tulfo is not supposed to use this term to any witnesses. Kung kana man nga witness nga hostile witness or prosecution witness, di gina niya buhaton. Panindigan ninyo, compare ganin niyo ang mga pagpangutana sa mga, sige, identified mangin kayo ni si Raffy Tulfo, mga igson, so Senator Raffy Tulfo nga pro-BBM. Identified mangin ni siya nga pro-prosecution. Si Senator Cayetano, identified po to sila. Senator Robin Padilla, identified po to sila nga pro-defense, pro-Sara. I-compare ganin ninyo ang klase sa pagpangutana. Makita nimo mga igsoon, mga higala, nga diri sa PICAS, dili gahimo og mga conclusive nga mga statements ngadto sa usa ka ingnon ta respondent og ngadto sa testigo. Kay ang but pasabot mangod ani niya, mga igsoon, mga igala, kun ato ning sabton, naminaw mangod ang publiko. So pagpaminaw sa publiko, unya ang senator judge miingon og stupid nga dos testigo, unya ang testigo knowing a hostile witness. Hostile meaning tao sa depensa or testigo sa depensa ang thinking dayon ani sa mga naminaw sa publiko nga gidepensaan ni Acosta si BP Sara aron malikayan nga mugawas kunoy ang kamaturan nga ang kwarta sa confidential fund gilustay. Makreate na siya og kanang negative thinking ngadto sa publiko og ang publiko kung una na ma-registered sa ilang utok og every now and then ma-indoctrine na sa ila ang thinking nila ana si Gina Acosta kay gitawag ni Senator Judge Raffy Tulfo nga stupid adunay gibuhat nga dili insakto or adunay gitubag nga dili tinuod sa iyang pagpangutana regarding sa pag-utingkay sa confidential fund kung gigamit ba og insakto or wala. So kung ang tao makadungog, o kagitawag man ni Senator Raffy stupid, so kinis Gina, baka kun guru ni. Ana dayon ang thinking. So dihang dapita mga igsoon, mga igala, bawal na sa impeachment court. Dili ka dapat mubuhi og niana ang statement. So kani mga igsoon, mga igala, strike one si Senator Raffy Tulfo. And then siguro, to remind Senator Raffy Tulfo, you are not just a radio commentator. Inside the Senate Impeachment Court, you are not a radio commentator by the image. You are a presiding or a senator judge. Sige, tatawag klaro naman nga paburgid ka or pro-BBM ka or pro-prosecution. Pero, Nick, o kanabang siguruha man po nga you are not impartial. Ikadua,
Pag ingon ni mog tanga-tangahan, unsa na po'y impresyon sa tao nga makadungog ani nga tanga-tangahan? Kani gi-refer na niya kang Ortonio. Si Ortonio, mga igsuon, mga igala, Mr. Ortonio, was a kanang naang usa ka vice or unsa ni siya, dako ni Granggo. Kay kung si Attorney Lopez, Chief of Staff ni BP Sara, kini siya ang sunod in line, next in line, si Mr. Ortonio. Si Mr. Ortonio, mga igsoon, mga igala, adunay participation, adunay knowledge regarding sa pagpagawas sa amount nga gi-request sa usa ka intelligent officer nga maoy nag-apod-apod sa confidential fund ni BP Sara nga mao si Kernel Achika. Now, karon mga igsoon, mga igala, usay ka kalmado nga tao, o kung iatong nadunggan o kung nagtan-aw ta sa impeachment trial, ang mga tubag ni Sir Ortonio, grabe ka klaro o grabe ka kalmado daway siya motubag. Pero lagi, ngayon mo na ginaingon nga once kung ang tao naghimo lang sa iyang function o nakabalo siya sa iyang limitation, kaya ang pangutan na manggod ani, mga igsuon, mga igala, ingon si Senator Rapi Tulpo kang Mr. Ortonio, siya ro, wala diyog ka naka, wa ni mog ablihi ang, wala ni mog ipangutan na si Kernel Achika kay si Gina Acosta, dunay mga pangutana dito nga di niya matubag, nga only ang makatubag si Kernel Achika. Unya, dili niya maatag nga tubag nga klases pangutana because she is not the right person to answer that question. Og dito napita, mga igsoon, mga higala, medyo nakita na to ang demeanor ni Senator Tulpo nga iyang itawag stupid and blind loyalty. Kinsa kay blind, no? Kung natong i-apply karon sa nahitabo sa kaning ni ang flood control ba? Madunggan ba nato si Senator Rapi nga misinggit, mga igsoon, mga igala? Dili ka mas fitted ni kang Senator Rapi Tulpo nga stupid and blind loyalty for his being loyal to this, the leadership of this administration, despite the fact nga dunay dako kayo nga issues, corruption, flood control nga nagpakahilom until now si Senator Tulpo og silang duwa nga Tulpo. Di ba ka sila ang mas fitted tawagon aning stupid and blind loyalty? If Senator Rapi Tulpo happen to kanang makapaminaw sa akong programa, muna akong ibalik ang Senator Tulpo. Senator Tulpo, why not evaluating yourself? Dili ba ka ikaw ang mas angayan, tawgon og stupid and blind loyalty sa nahitabo sa flood control nga haskang dako ang korupsyon nga naana ang mga testigos ka mga credible and yet you are still silent? Usahay manggod kay mabangkaw ta sa atong kalingon mga istorya. Na pa yang gigamit. Nagtatanga-tangahan ka. Ortonio. Nasakitan si Mr. Ortonio. Ngano man? Sa akong pagsabot, kay gipangutanan siya, wa na lang gid lugar nimo ana ang gusto gina-incest ni Senator Tulpo. Nga grabe sad, wa na lang gid nimo pangutan ang kung tambal man lang day ang gamitan aning ni ang amount nga gikan sa confidential fund ngadto kang nga gi-request ni Kernel Achika para sa katong mga informant. Wa na lang sad gid lugar nimo ingna nga sir. Mangayon na lang taog tambal sa DOH kay na may libreng tambal kay na mas naka-save paunta. And of course, ang tubag ni Mr. Ortonio, kumbaga, dili ka di sa sake. Wala na siya sa posisyon nga kinanglan pa niyang i-raise up na nga pangutana or mo insist pa siya diha. Kay para kang Mr. Ortonio, misalig siya kang Kernel Achika as intelligent officer nga gisaligan ni BP Sara regarding ni ining mga confidential funds kung asa gamiton. So tungod niya na kay murag wa matagbaw si Senator Rapi kay wa ma-meet up ang iyang gustong nahitabo
nga wa na buhat, iyang giingnan nga nagtangatangahan. Si kinsay di masakitan, nga kung imong analysun siguro, in my own interpretation, murag nag-apply lag delikadisa si Mr. Ortonio ba nga. Anong lugar nga ako pag yung pangutanon? Si Kirni La Chica? O nga nung mag-suggest pag yung lugar ko sa pamaagi, nga to kang Kirni La Chica? Sa angay ng buhaton, nga kabalo man po si Kirni La Chica sa angay ng buhaton? O gawas pa, kung siguro, mauni ba? Kung siguro doon ay illegality, ang pag-request ni Kirni La Chica, unya walay gitawag nga, unsay tawag ng document nga gikinahanglan, posible nga mag-create sa sunod nga pangutana nga naman mauni, mauna. Pero mga igsoon, mga higala, kung musulti ka ani nagtatanga-tangahan, mga igsoon, mga higala, in short, nasuko ka, wala ka nahimuot sa tubag sa usa ka testigo. Tungod kay ang imong plano nga tirahon unta ang respondent ngadto sa publiko nga naminaw nga mapindown siya, wa mapindown. Now karon mga igsoon, mga higala, mao to nga sa statement ni presiding judge

lang nga niingon si Senator Rapi Tulpo nga, disappointed ang taong bayan sa iyong mga sagot. Sigurado ka, Senator Rapi, disappointed ang taong bayan? Dili ka disappointed ang taong bayan sa mga demeanor, sa behavior nga imong gipakita diha sulod sa impeachment court? Why not you evaluate yourself? Why not you check the commentary section sa social media every time nga mupagawas ang social media sa imuhang mga komentaryo or sa imuhang figure diha nga naay caption sa imuhang mga statement? Then i-check din ang commentary section. Tanawa kung pila ka buok ang mioyon sa imo ug tanawa pud ang wala. Kana lang ang pinaka basic nga calculation nga atong i-request kang Senator Tulpo. Kay basin niya og makurat ka nga mas nalipay ang tao, mas naguol ang tao rather sa imuhang demeanor og behavior nga gipakita sulod sa impeachment court. Pagingon nimo nga disappointed ang taong bayan, Senator Rafi, I beg to disagree. Pero bisan pag unsaon natong analyze, mas disappointed gyud ang taong bayan sa flood control issue nga karon gipaningkamutan nga matabunan og malimtan kay nakatutok sa lain nga diversionary tactics nga gi-create niining naa sa prosecution. Og mas disappointed ang taong bayan sa gibuhat sa imong anak nga naggasto og ilimnon sa Las Vegas unya dunay 1.36 ba to? 26 billion nga flood control unya hilom kayo ang imong anak. Labaw nang ikaw hilom kayo og imong igsuon kung unsa nay resulta sa flood control sa fund nga naa sa imong anak.

Mga ekso, mga igala ako ha. Bisan pag mapagawa si presiding judge ani. Kwan. Unsa ni? Chief Escudero nag-warning siya nga likayan ang mga paggamit og mga conclusive statements regarding ani para nako ba mas priority pagyapon sa Tulfo Brothers ang usa ka klase sa pagpangutana or manifestation. Bahalag maka-fine sila 30k, mas priority nila nga kuhaon yun or i-perform yun ang ilahang goal nga maka-create sila og usa ka pangutana nga maka pin down sa kang BP Sara. Para nasako lang. Ha? No matter og makabayad sila 30 mil, unsa ra kon 30 mil kang Senator Rapi? Kung tinuod man galing ni Hatag Ranig Tip 250,000 Viva Max, what is 30 mil sa iya ha? Diba? So para nako kaya ra ni og dili ni matandog silang Senator Tulfo aning kaning Tulfo Brothers, dili matandog ni. Ha? Para nila mo sirkus gina sila taman sa ginhawa. Even though nga sa ilang gipakita nga demeanor o behavior sulod sa Senate Impeachment Court, mas nakita nato mga igsoon, mga igala, nga these two brothers are incompetent enough nga mahimong senator judge sa panahon nga saman ini karong panahon na. Alas 8, mga igsoon, ang takna. Alas 8:01, standby alang sa atong Jotang painumdom.